na mataas ang kolesterol, kaga, sa mga matambok na, pag ano na kamo, pag amat-amat na kamo pa niwang-niwang kay para ambal gani kung hindi kita sobra, hindi sobra katambok, budlay man kung sobra kaniwang. Kay base kon inang panit na blaga puto sa tulaan ta nga daw hindi na tagay itikwa na tabla daw hindi na kita ka ano bla no ka balanse lawas ta kon lang normal lang pareho abis akon pero hindi nyo halata no eh siyempre may maintenance mga kamerkado another ano nya another no kausa ineng non modifiable factors. Anyway, sa edad na kay kun may mga ano kita may mga family history kay kisa ano man mo sulundon no banwa kay bangod sa mga genes naton mo gaano na ginaano naton gina inherit kun ano mga balatian sa aton sini mga ginikanan te gaano man na sa aton ga panalaytay man na te kun suplado mga ginikanan ta kisa di ba ga suplado man kita how much more sa aton man nga lawas sa anatomy na ito mga kamerkado. So, paano ini ginadiagnose kay ginabulong ang cerebro vascular disease? Of course, diagnostic test. Gina-evaluate ang aton siling lawas gamit ang computed tomography o CT scan. Na, amo ni CT ha, hindi syudad. CT scan, computed tomography scan. Or, ang MRI naman yung magnetic resonance imaging na MRI kag ang cerebral angiography amo ni CA banwa. Another is medical therapy. Ginapalabnaw aton sini nga dugo na blood thinners anti platelets kag pang pagabulong sang para ma-manage sang aton nga BP, cholesterol, kon blood sugar. Kay amo na sa mga diabetic, sa mga hypertensive, no kag mailing magkaon sa mga matambok, cholesterol tada, kamusta? Ako ya way ko cholesterol, kay mati way ko kapa-check up mo, te way ko balo. delikado man ko di kita magpa-check up, dapat mabalaan taman. Pero may mga sintomas man abla. No, kon mga mataas cholesterol naton, mataas uric ta, di ba? Mga ano naton, no? Mga joints na nagahululubag. Ang mga pains sa aton sin mga joints na sa mga muscle. Kesa sa mga cholesterol, uric nan. O kon mataas man aton sin nga blood sugar mga kamerkado. Or another is ang ginaoperahan gid eh, surgical. O kung din ang endovascular procedure mga kamerkado ang carotid endar no endar terectomy mga technical medical technical term sabi daw hindi tagawa ka kun sini angioplasty no stenting no mechanical thrombectomy para nga mabalik ang blood flow kaga mabulong, ma-cure no ang aneurysm o kun ini pagbara sa mga ugat-ugat naton ilabi sa utok ang mga ka-merkado.

0: mga kamerkado, nabatian ninyo ang aton sining presentasyon. Ikatatlo ini ha, sa makamamatay or cause of death sa mga Pilipinon. Saan nyo natin ipag-baliwalaon? Meaning, kung amo ini sa bilog na Pilipinas, Pilipinon, mga Pinoy, amo ni kalabanan nga cause of death atong una tong ischemic heart disease, no? Cardiac, ang ikaduwa to atong neoplasm o kung mga tumor, ikatatlo ining cerebrovascular ST, stroke naman eh. Tiyang stroke kung hindi ni magapan, okay lang kung stroke lang magkiliwi, ang imos ning itsura kaya ang maparalyze lang, no? Kasi hindi na mawenag diritso da, kumbaga ang parts ng brain ta nga nag-manage sa sinang parts ng aton sining lawas, balda na siya, amo nang nagaka-stroke kita, no? Nagaka-paralyze. Pero kung worst comes to worst, banwa, either nga madulaan kita sang kabuhi, kaya nga aton sininga brain na ma-totally dead ang aton sininga brain, di anon pang lawas na kung patay ang aton sininga utok, mga kamerkado. So nabatian ninyo ang aton naman sinikaroon nga presentasyon dari sa serbisyo publiko first portion. Standby ka mo sa masunod nga portion ang second segment kaupon sa kay kamerkadong Regilin Badhay nga ang iya sinebe ano ganito ang topiko niya na ang iya sining topiko is Code of Conduct and Ethical Standards para sa mga public officials kaga employees. Hindi lang maguro public, bisan mga private employees man siguro dapat ang Code of Conduct kaga ethical standard ipairal sa giya. Nabantayin ninyo ina, kaya daw iagin sample ba si Vice Mayor sa sa Isabela. Tong, kung nabantayan nyo kayo na ang balita sa aga naton sa National News nga tigin hambalan ni DLG Secretary John Vicky Mulya, no, si Vice Mayor nga magpakuan mapa drug test kay daw iya panimuot ato nagbinaisay sila bla, no, parte sa mga projects to bla at abiguro ni SILG Remulya na nag-take some drugs te pobre nagpa drug test man mahal pa kuno tong pa drug test te nagresulta negatibo kung kaysa ang aton sini kundi ta makontrol man ang aton sini nga no mga panimuot during anger nga daw may mga sitwasyon nga daw gasaka gidugo mo kisa hindi ka nakakontrol sa imo sini nga balatsyagon. Pero as public official you have to, no, dapat kontrolo naton ilabi na gid amaregare kita subject man kita sang kritisismo sa aton sini nga mga pumulo sa barangay kag kisa ang pero ang gabantay sa aton niya hindi ya mga pumuluyo, ang kontra nato niya. Ang kontra nato sa politika mo ni gabantay sa aton. Sige, wala ta tiempo banwa dire sa first portion. Standby sa second portion sa nasilikon na Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Idulong sa inyo ni Kamerkadong Regilin Baday. For the meantime, dire na lang kita kutob sa aton sining pagpangalagad sa first portion. Madamog yun nga salamat sa aton sining mga partners sa sister stations, ang Radyo Merkado Aklan, kaga Radyo Merkado Iloilo, and soon sa nagahilapit nga tinion ang Radyo Merkado Negros, mga ka-merkado. Na? So, saliwat, madabog yun nga salamat sa inyo tanan-tanan. Ining inyo ka-merkado, Rico Castillon Infantes, ang Radyo Merkado Kapis. Good morning and madabog yun nga salamat.
1: KDET at Kedian Evisan Kapis, owned and managed by Mr. Bayani Casal.
2: Kapis New Agri Industrial Systems and General Services, Kubota, located at Kilometer 3, Barangay Luwaan, Rojas City, Kapis.
1: Colegio de la Purisima Concepcion, located at Arzobispo Street, Raha City, Capiz, the School of Archdiocese of Capiz, an institution where your bright future begins.
2: Capelco Board of Director, Panay Panitan, Director Ninfa Nini Brillo, Barangay Kagawad William Limhoko of Barangay Ilea, EV San Capiz.
3: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa tiyon sang tingulan, hindi pagbabayi ang makatalagam nga dala sang dengue. Gani mga kamerkado, dumduma ang 4S method agud maproteksyonan ang kagalingon, ang pamilya, ug ang komunidad batok sa dengue. Una, search and destroy. Permi nga i-check kag kwaon ang mga ginatipunan sang tubig nga pwede pangitlogan sang lamo, pareho sang lata, goma, flower vase kag mga barado nga mga gutter. Ikaduha, self-protection. Magsoksok sang long sleeve nga bayo, magamit sang mosquito repellent, kagbutangan sang screen ang mga bintana kagpertahan sang balay agud ini makasulod ang lamok. Ikatatlo, seek early consultation. Indi pagbaliwalaon ang mga sintomas pareho sang hilanat, pagpalanakit sang lawas, rashes, ukon pagpula sang panit, pagsuka, kag pagdugo. Magkonsulta gilayon sa doktor o kon sa health professional ilabi na kun ang sintomas nagalala. Ika-apat, say yes to fogging. Kung ginarekomendar sa mga health authorities, ilabi na sa mga lugar nga may risgo sa mga outbreak, makabulig ini agud mabuhinan ang mga adult mosquitoes. Apang, importante gihapon nga padayon nga pangitaon kagub-on ang ilang mga breeding sites. Gani mga kamerkado, kung ang mga sintomas nagapadayon, magkadto gilayon sa pinakamalapit kag masaligan nga ospital o kung klinika. Tandaan, prevention is always better than cure. Ini nga pa numdom gikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Kamerkado, nakahibalo-bala ka mo? Nagadamo ang mga lamok na makadalas ang dengue, ilabi na subong at tig-ululay.
1: Kag ang mga lugar nga mahimo pamugaran sang mga lamok, masambi nga yara sa sulod kag sa palibot sang atong puyuan. Importante nga manging alisto kita kag huptan nga matinlo ang atong palibot.
0: Gani, yari ang siyam kasimple nga pamaagi, agud malikawan ang dengue.
1: Una, takpan kag tinlui ang mga suludlan sang tubig. Regular nga tinluan ang mga balde, drum, kaldero, florera kag iban pa nga masuludlan sang tubig. Indi pababayi ang mga stagnant nga tubig diin ang mga lamok magapangitlog.
0: Ikaduha, hupti nga matinlo kag mahipid ang inyo palay. Kuha ang nagalapta, daan nga goma, butilya kag iban pa nga butang nga makatipon sang tubig kag mangin pamugaran sang lamok.
1: Ikatatlo, magsuksok sa malaba nga manggas nga panapton kag pantalon. Makabulig ini agud babuhinan ang exposure sa panit kag maprotektahan ang imo kog lingon gikan sa kagat sang lamok.
0: Ikaapat, maggamit sang mosquitero samtang nagakatulog. Siguraduhon nga wala ini sang buho kag insyakto ang pagkabit sini agud epektibo nga maprotektahan ang bugos nga lawas.
1: Ikalima, magbutang sa mga screen sa mga bintana kag puwertahan. Makabulig ini agud indi madali makasulod ang mga lamok sa balay.
0: Ikaanom, gamita ang insecticide sing husto kag luwas. Sunda ang mga instruksyon sa label kag siguraduhon nga ang mga produkto nga pangontra sa lamok indi malabot sa mga kabataan.
1: Ikapito, ihaboy sa husto ang basura. Magamit sa basurahan nga may taklob kag regular nga kuhaon ang basura agud indi manging pamugaran sa mga lamok kag iban pa nga mga insekto.
0: Ikawalo, tinuan ang mga kanal kag mga lugar nga mahimo magtipon sang tubig. Regular nga tinuan ang mga sagilong sang atop, mga kanal, mga fountain, mga swimming pool kag iban pa nga bahin sang balay nga mahimo magtipon ang tubig.
1: Kag ikasyam, maggamit sa mosquito repellent ilabi na kung yara sa lugar nga madamo sing lamok o kung masaming yara sa guwa sang balay. Para sa mga kabataan, siguraduhon ang produkto nga imo ginagamit nagakabagay kag safe para sa ila edad.
0: Dumduma ka merkado, ang dengue indi direkta nga nagalaton halin sa isa ka tawo pakadto sa isa. Nagalaton ini paagi sa kagat sang natapikan nga lamok.
1: Gani ko may kaso sang dengue sa inyo lugar, doble ang paghalong. Kuhaa ang posible nga ginapuy-an sang lamok kag amigi ang imo kaugalingon batok sa mga kagat.
0: Kag kun makabatsyag ka sing mataas nga hilanat, pagpalanakit sang lawas, rashes, pagsuka o kun iban pa nga mga simptoma, indi ini pagbaliwalaon.
1: Magpangayo gilayon sang medikal nga atensyon o kun makadto sa pinakamalapit nga health center o kun hospital.
0: Kamerkado, indi na pagulata nga manuktok ang dengue sa inyo balay.
1: Limpihi ang imo palibot. Kuhaa ang mga breeding grounds, amligi ang imo pamilya.
0: Likawan ang dengue, bangod ang kaluwasan nagasugod sa puluy-an.
1: Kini nga mga pahanumdom, nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
2: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Mayong adlaw mga kamerkado. Good morning Western Visayas, siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. And as well as nag-tune in man dira sa aton si Iloilo Public Markets. And of course dira man sa aton mga kamerkado sa Aklan. Maayong aga dira sa inyo tanan. So anyway, this is Kamerkadong Regeline Badhay sang Radyo Merkado Capiz. Ang inyo host para sa subong episode. So sa Iloilo Public Market, maayong aga dira sa mga taga-Anilaw, Alimujan, Concepcion dira sa Wet and Dry Market, and also dira sa Fish Port, Igbara, sa Leganes, Lemery, Maasin, New Lucena, Pavia, San Enrique, San Joaquin, San Miguel, Tubungan, Zaraga, Sara, Barotac, Viejo, Kagkabatuan, maayong aga dira sa inyo tanan mga kamerkado. And subong man dira sa mga taga-Aklan, Salibacaw, Lezo, Buruanga, sa Madalaga, Makato, Banga, Altabas, Numancha, Tangalan, Kagmalinaw. And of course, syempre mga taga-Capiz, no, dira sa TATC, sa Pueblo Terminal, sa Ibisan Public Market, Sigma, sa Panay, Panitan, Dumaraw, Kuartero, and Hamindan. So welcome back sa aton second segment sa programang Serbisyo Publiko. Ang inyong masaligan nga programa nga nagahatag sang importante kag mapuslanon nga impormasyon na parte sa mga layi, awareness kag mga issue nga dapat naton may baluan bilang isa ka responsable nga Pilipino. So it's October 8 na, no, kadasig sa mga inadlaw, daw nagasibad lang. So pila na lang ka days Christmas na. Pero ang mga issue nga ginakatubang sa aton pungsod, waay gyapon nagausad. Gani sa aton nga episode subong, no? Pagatalakayon naton ng isa ka importante nga layi para sa tanan nga nagaserbisyo sa gobyerno, ang Republic Act number 6713 ukon ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. So sa panahon subong, hindi gida malikawan ang mga balita kag mga issues nga nagalibot sa aton gobyerno, especially sa aton mga public officials. May mga investigasyon, may mga reklamo, may mga administrative cases, kag may mga kaso pa nga nagaabot sa korte kag nagresulta sa pag-issue sang arrest warrant. So now, ano bala ang rule sang Code of Conduct and Ethical Standards? So diri na masulod ang Republic Act number 6713, no? Because this act established ethical standards nga dapat ginasunod o konsundon sang aton nga mga public officials kag government employees. So ginapahanumdum sini nga ang public office is a public trust. So meaning ang posisyon sa gobyerno hindi personal nga pribilehiyo, kundi isa ka responsibilidad nga ginpili sang katawhan kag publiko. Amo gani nga ginahatagan ang tagsa ka pumuluyo, no, nga magboto agud makapili sang husto nga mangin leader. Kag kun magdaog ka, that means damo ang nagasalig sa imo nga mapalamalakad mo sang maayo ang komunidad. Dako ang pagsalig sa imo sa mga katawhan nga maayo ang imo serbisyo sa gobyerno. Amo gani nga ang isa ka posisyon hindi lamang titulo o kun authority mga kamerkado. Isa ini ka responsibilidad nga ginatugyan sa imo sang katawhan. Gani dapat ang pagserbisyo may integridad, may professionalism, may fairness, accountability kag respeto sa publiko. Kag makita naton ini sa adlaw-adlaw, no, nga pagatubang sang public official sa ilang constituents, sa mga government meetings, sa pagdesisyon parte sa public funds, kag bisan sa tiun nga may disagreement o kon conflict o kon hindi pagkaintindihan ay. Kag may isa ka recent incident, no, nga nagtrending nga nagatag sang opportunity o kon kay gayunan man sa akon na para mapamalandungan kag madiskusyonan naton ang ining topiko. So last Monday, no, sa Reyna Mercedes sa Isabela. So siguro ang ibang resinyo nakita naman, nag-init ang isa ka regular session sang sangguniang bayan matapos magkumprontasyon ang vice mayor kag ang mga iban nga mga barangay officials o mga barangay kapitan officials. parte sa proyekto nga ginapunduhan na sang Tobacco Excise Tax. Nag-escalate ang diskusyon sa isa ka heated verbal exchange kag kinahanglan pa suspendihon ang sesyon para mag-cool down ang mga involved. Amot ko nakita niyo na ini nga video sa social media, no, ang ginsinggitan ni Vice Mayor ang iban sa mga kapitan sang barangay nga mga makawat ko, no. Tinagbalos man to karon ang mga kapitan nga nagambal man sila sa Vice Mayor nga bastos kabatasan na. Kag naamot pagkita ko, no, bangod may mga nag-comment dito nga kawatan versus bastos batasan. So ang iba nag-agree sa side ni Vice Mayor, ang iba naman sa kapitan, which is may kanya-kanya man nga opinion ang mga pumuluyo. So makita natong trending siya sa social media. Makahalamot ang mga subong sa nga insidente, but the public trust of every Filipino people weakens. So ang respeto sa mga pumuluyo, nagakadula bangod sa ginapakita man sa mga opisyal, which is against sa siningalayi. Gani nagpagwa sang pahayag si DILG Secretary June Vicrimuliano angot sa sininga insidente nga nagsilinga ang amunga behavior sang isa ka opisyal hindi dapat makita bilang normal nga pamatasan sang isa ka public official. So pero antes naton or antes kita maghatag sang aton kaugalingon nga konklusyon kag opinyon na kag para mas maintindihan naton kun nga importante ang kandak sang isa ka public servant. Lantawo nanay nato ng trending video halin sa session sa Reyna Mercedes Isabela. Kag sa pagkatapos sinino, aton inipaghatagan komento kag i-connect sa mga prinsipyo o kon principles sang Republic Act 6713. Paliog ako ka merkado, mga ka merkado, dira.
1: Of the boys that happened sometimes.

So ato nakita ang viral video, no? Halin sa Reyna Mercedes Isabela. Kung sa diin nag-init ang diskusyon na sa sulod sang sangguni ang bayan matapos questionon na ang paggamit sang pondo halin sa Tobacco Excise Tax. So ang discussion nag-escalate sa mainit nga pagbinayluhanay sang mga tinaga, no? Sa tunga sang vice mayor kag mga barangay officials. So una sa tanan mga kamerkado, no, klaruhon naton nga hindi kita maghatag sang opinyon base lamang sa isa ka viral video nga may paglapas sa Republic Act 6713. So ang possible violations sang layi, no, syempre kinahanglan anay ma-assess sang proper authorities sa base sa facts, evidence kag due process. So ang aton lamang subong klaruhon is ang pagtan-aw sini bilang isa ka oportunidad nga mahampang naton ang prinsipyo sang Republic Act 6713. So bilang isa sa or bilang isa ka sa may mataas nga mga katungdanan, no, bisan may ara ka pa sang valid concern. So paano mo ini dapat ipahayag bilang public official? Kay bilang isa ka public official, pwede kita magpamangkot kag magpangusisa bangod mo na ang katungdanan mo. Ang magmonitor sa mga kahinabo or ang mga nagakahinabo kag proyekto nga posible na tapos na sa imo ginasakupan. So pwede kita mag-demand sa accountability. Pwede kita magpahayag sang aton nga concern. Pero paano naton inihimuon nga may proper conduct kag respeto? So bago nato inapag-asabton mga kamerkado, let's define first kung ano ang Republic Act 6713 kag ano ang role sa siningalayi. So ang Republic Act 6713, no, o kung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, isa kalayi nga nagatudlo kung ano ang insyakto nga pamatasan kag pagserbisyo sa mga public officials kag government employees. So in simple terms, ginapanumdom sang Republic Act 6713 sa mga nagaserbisyo sa gobyerno ang ila posisyon, hindi personal nga pribilehiyo, kundi isa ka responsibilidad sa katawhan. Amo ini ang prinsipyo nga public office is a public trust. So buot silingon, no, dapat ang public official unahon gid permi ang public interest kaysa sa personal niya nga interest. So all public officials and government employees must be honest, responsible, and professional, no, and also fair, respectful, accountable, kag syempre responsive sa iya mga ginasakupan, sa iya mga tawo nga ginaserbisyuhan. So that's why makita naton bisan holiday season, no, hindi exempted ang mga government employees, especially ang ara sa mga security, health, and emergency cases. Kay katungdanan nila ina, ila na ginsumpaan hindi lamang sa gobyerno, kundi sa mga pumuluyo nga ila ginasakupan. Na. So moreover, no, according sa layi, ang mga public officials dapat likawan ang conflict of interest pagbaton sang inappropriate nga gifts or favors, paggamit sang confidential information para sa personal nga benepisyo, kag iban pa nga acts nga makahalit sa pagsalig sang publiko. So this act is a guidance sa aton public servants nga magserbisyo sing matinlo, husto kag may integridad, bangod ang ila authority kag posisyon ginatugyan sa ila sang mga pumuluyo. So now, ang Republic Act 6713 o kung ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, may walo ka norms of conduct nga dapat sundon sa mga public officials ka government employees. So una din, no, ang commitment to public interest. So meaning, ang public official dapat unahon gid ang interes sa publiko. Hindi ang iya nga personal nga interes sa pamilya, barkada o kon political group. So in other words, no, ang isa ka public official o kon government employee dapat unahon ang kapakanan sang publiko kaysa sa iya personal nga interes. Kay bilang public servant, no, wala ikaw nagatrabaho para sa imo kaugalingon lamang. Ginaserbisyuhan nimo ang mga pumuluyo, ginaserbisyuhan nimo ang katawhan. Gani ang mga government resources, authority kag posisyon dapat gamiton para sa public service, hindi para sa personal nga pabor, personal nga negosyo, pamilya mo, barkada o kon political interest. So halimbawa, may government vehicle nga ginhatag para sa official businesses, no?
So dapat hindi inipagamiton para sa personal nga gala, personal nga libod, family trip, o kung personal nga lakat kung wala inisang proper authorization. Vehicle kag fuel ginapunduhan ina sang public resources. So ang public resources dapat para man sa public purpose. So public service is about serving the public, not serving personal interest for your own good. But hindi lang ini para sa mayor, vice mayor, governor, congressman o kung iban pang elected officials, mga kamerkado. So nakalakip man diri ang tanan nga government employees. So bisan isa ka ka-ordinary nga government employee nga naga-process ang documents, naga-release ang assistance, naga-handle sang public funds, o kung na naga-atubang sa publiko, may responsibilidad ka man or may responsibility man siya nga unahon ang public interest. So ikaduha, no, ang professionalism. So ang public officials, kag employees, dapat magtrabaho nga professional, competent, respectful, kag responsible. Kung government employee ka, no, hindi lang dapat nga kabalukas ang trabaho mo. So importante man kung paano mo ginahimo ang imo trabaho kag kung paano mo ginatratar ang mga tao. Kay bilang public servant, no, adlaw-adlaw nagaatubang ka sa publiko. May mga tao nga naga-request ang documents, may mga tao nga naga-reklamo, may mga na tao nga nagapangayo sang assistance o kung na naga-question sang isa ka government decision. So bisan pa nga may pressure, may stress o kung disagreement, kinahanglan gihapon nga professional ang imo nga pag-atubang sa tao. So parehas na lang sa tong ginpakita sang vice mayor, no, nakita nyo man dito sa video. Gipakita sang vice mayor sa iya mga ginasakupan. So kung iaton i-apply ang professionalism sa natabo sa Reyna Mercedes, may isa kita ka-importante nga lesson nga dapat maintindihan. So una, valid ang iya nga pagpamangkot sa public official kung diin ginggamit ang pondo, kung diin ginggamit ang public funds. So kung may project nga ginpunduhan ang or may ginpunduhan sang tobacco excise tax, no, may right ang vice mayor, may right ang responsible officials nga mangayo sang updates, documents, accomplishment reports, kag explanation halin sa iya mga ginasakupan. So ang pagpangayo sang accountability is part of responsible or responsibility sa public service. Pero ang question and conflict there is ang pag-deliver sang vice mayor kag ang the way siya nga magpamangkot. So paisog ang dating, eh, no? Nakita nyo man. So that's why, syempre, na-trigger man to karoon ang mga kapitan nga gapamati. Tinagbalos man to karoon sa iya. So matuod man o hindi nga may ginkawat or wala ang mga kapitan sa pondo. So you should deliver it in a nice way. Kay balaan taman nga hindi madala sa paisog-isog ang pagsulbar sa problema. So imbis nga magataas ang tingog kag mag-akusahay, no? Pwede man nga ihambal ini sa malaganay nga pamaagi. So amo ini ang essence sang professional approach. Kag kung may allegation sang misuse sang public funds, no, hindi kinahanglan nga mag-akusahay dayon. So mas maayo nga ang concern, no, suportahan sang documents, evidence kag proper investigation. Kay ang professionalism, no, wala nagakahulugan nga hindi ka na pwede magpamangkot, nga pwede ka na mag-disagree o kung mag-recall out sang possible wrongdoing. So pwede gid, pero dapat in a professional way. Accountability does not mean shouting, no? Being firm does not mean or does not being mean disrespectful. So questioning public funds does not mean automatically accusing someone nga nagpangawat na. Kag kung may possible irregularity, no? Evidence first, no? Proper process next, and conclusion last. So amo ini ang essence ng professionalism. So kung may problema sa government service, address the problem, not attacking the person. Kung may concern sa public funds, ask for documents, not simply accusations. Kung may disagreement, debate the issue, not insult the individual. Kung may allegation, no, let the proper authorities investigate.
kay bilang public officials, hindi lang nga ila desisyon ang ginatanaw sa publiko. Ginatanaw man sa publiko kung paano nila ginahandle ang pressure, ang disagreement kag conflict. So ang isa ka maayong public servant, no, can demand accountability while remaining respectful and professional. So kumuna man ang imo batasan, the way ka makipag-istorya sa tawo, so you should adjust yourself. Kaya ang iban sanay sa imo, but may mga tawo nga wala nakakilala sa imo kag hindi ka sawo the way how you talk and deal with other people. So ikatatlo, no, justness and sincerity. So dapat fair, honest, sincere, kag impartial ang pagtrato sa tanan. Hindi dapat or wala dapat sang favoritism. So hindi dapat maghatag sang special treatment tungod lang kay amigo, pariente, kilala, supporter nimo, no? Ang desisyon dapat nakabase sa facts, sa rules, sa evidence, kag public interest. So halimbawa, no, may duwa ka tawo nga nag-apply para sa isa ka government assistance. So ang isa kilala sang opisyal, pero ang isa hindi kilala. So dapat pareho silang i-assess base sa requirements kag qualifications. Hindi dapat paghatagan sang special treatment ang iya kilala. Galing kay daw halos may nagareklamo, especially ang wala pangilala, wala. Ang bagay nila ang malapit sa luwag, malapit sa grasya. So which is true man, no? Gani ka ba sa mga government official, no? Ma-recall nila ang ginatawag na fairness and sincerity sa code of conduct. So ika-apat, no? Political neutrality. So ang government employees dapat magserbisyo sa publiko sang patas, regardless of political affiliation or political preference. So meaning, kung supporter ka sang isa ka political party o kung candidate, no, hindi ni dapat manginbasihan sa kung paano mo pagatratuhon nga ang tawo nga nagapangayo sang government service o kung assistance. So halimbawa, may empleyado sa government office nga supporter sang isa ka political candidate, pero may citizen nga supporter sang opposition nga nag-request sang government service. So dapat gihapon niya serbisyuhan ang citizen fairly and professionally. So hindi dapat manginbasihan ang political affiliation sa paghatag sang government service. So ang government service para sa tanan ng mga pumuluyo, hindi lang para sa isa ka political party o kung grupo. So kung ang political affiliation manginbasihan sang government service, no, mahimo ini magresulta sa favoritism, sa discrimination, sa abuse of authority, sa unfair treatment, pagkadula sa public trust. Gani ang government employee dapat makapabilin nga fair kag professional, bisan lain-lain pa ang political beliefs sa mga tao nga iya ginaserbisyuhan. So your political preference should not affect the quality and fairness of the government service you provide. Because the government service, no, is for the people, not for the political supporters. So ikalima, no, responsiveness to the public. So ang public officials ka government employees, dapat responsive, accessible, prompt, cautious, kag willing mag-assist sa mga tawo. Kaya ang gobyerno, no, ara para magserbisyo sa publiko. Gani kung may citizen nga may concern, may request o kung problema ginadala sa government office, dapat inipamatian kag aksyonan dayon. So kung may emergency o kung urgent nga concern nga nagakinahanglan sang immediate action, mas importante nga ang government office hindi mag-delay unnecessarily kag i-prefer dayon sa proper office or personnel kung hindi sila ang responsible nga mag-handle siniya. So don't just tell people where to go. So help them understand where and how they can get the right service. So ang pagiging responsive, wala nagakahulugan nga tanan nga request ng citizen dapat man maaprubahan. So may mga rules kag requirements nga kinahanglan sundon. So kung hindi mahimo ang request, dapat klaro kag respectful ang the way sa pag-explain, no? Kay kung kisabi may sa mga opisina, may mga ano man, may mga anak man ng CEO, no? Kay para sa ordinaryo nga citizen, no, ang government employee nga ila ginakadtuan, amo ang face sang government.
So kung ginapamatian sila, ginahatagan sang klaro nga impormasyon, kag ginatatal sang may respeto, mas mabatsyagan nila nga ang gobyerno accessible, kag nagaserbisyo sang tampad. Pero kung ginapabayan, ginapalangay-langayan, o kung ginatatal nga daw wala sila sang importansya, no, mahimo man madula sa imo ang public trust sa mga pumuluyo. So listen to the people and respond to their concerns. So ika-anom, no, nationalism and patriotism. So dapat ipakita sa public servant ang pagpalangga sa Pilipinas, komunidad, kag loyalty sa Filipino people. So dapat unahon ang kapakanan sa pungsod, kag hindi pagamiton ang government position para sa personal nga interes. So bilang public servant, no, hindi lang personal nga interes ang dapat ginahuna-huna. Dapat ang ginahimo nga desisyon na kag serbisyo para sa kaayuhan sa Pilipinas kag sa mga pumuluyo. So ang pagpalangga sa pungsod, hindi lang dapat ginahambal. Dapat ginapakita man ini pagi sa matinlo, matutom, kag responsable nga serbisyo sa katawhan. So ikapito, no, commitment to democracy. So ang public official dapat magrespeto sa constitution, rule of law, democratic institutions, kag right sa mga tao. So importante man ang pagrespeto sa freedom of expression, kag sa right sang citizens nga magapamangkot kag mag-express sang concerns, basta ginahimo ini sa legal kag proper nga pamaagi. So ang commitment to democracy means ang public officials kag government employees dapat magrespeto kag magsunod sa konstitusyon, sa layi kag sa mga democratic processes ang aton pungsod. So bilang public servant, dapat kilalahon kag respetuhon ang rights kag freedom sa mga tao, pati ang proseso ang ginatukod sang aton democratic government. And last but not the least, no, ang simple living. So meaning, ang public officials, kag employees, kag ila pamilya, dapat magkabuhi nga simple, kag appropriate sa ila posisyon, kag income. So hindi dapat sang sobra-sobra nga luxury, nga daw hindi na consistent sa ila legitimate nga income. Kung ang isa ka public official, no, may regular government salary, dapat ang iya lifestyle reasonable, kag hindi magpakita sang unexplained wealth nga wala sang klaro nga legal source. So public servant must be transparent kag accountable sa publiko. So bilang government employee o kon public official, ang ila posisyon may ara sang public trust, gani kinahanglan malikawan ang lifestyle nga sobra-sobra kag hindi ma-explain ang source sang wealth, labi na kung may connection sa public position. So halimbawa na lang tong mga pilato kabilog na mga sports car nga nagakos sa milyon-milyon, no? Gulpi lang sila, nagpakita sang very expensive nga properties, vehicles o kon luxury items nga hindi ma-explain kung di inaghali ng kwarta. So that's why dako ini nga question or concern sang publiko parte sa financial affairs sang isa ka opisyal. Kay ang lifestyle sang public servant mahimo makaapekto sa public trust. So kung makita sang publiko ang isa government official, no, nagakabuhi sang simple kag responsable, mas makita nga ginatagan niya sang importansya ang public service. Pero kung may unexplained wealth, no, kung sobra nga paggamit sang government resources, natural nga mahimo magbatsyag ang publiko sang concern kag palamangkutanon. Gani importante gid ang transparency, accountability kag proper financial disclosure. So public office is a public trust. Hindi ini personal nga negosyo o kung personal nga pribilehiyo. Isa ini ka responsibilidad sa katawhan. So amo ini ang 8 ka norms of conduct sang Republic Act 6713. So ang Republic Act 6713, no, wala man nagasiling kung ano or wala lang nagasiling kung ano ang dapat himuon sa public officials kag employees. So may ara man ini sa mga prohibited acts and transactions nga ginadumilian nga actions nga mahimo magresulta sa conflict of interest, abuse of authority, corruption o kung pagkadula sa public trust. So una din, no, ang financial or material interest.
So ang public official or employee, hindi dapat magbaton o kung mag-maintain sang financial or material interest sa transaksyon nga kinahanglan sang approval, intervention o kung action sang iya government office. So halimbawa, may government office nga magabakal sang computers, no? Ang government employee nga involved sa pag-process sang transaksyon, may personal financial interest sa isa ka supplier. So kung upod siya sa pagdesisyon o kung pag-approve sang transaksyon nga mahimo makabenepisyo man sa iya, may conflict of interest na. So ang insakto nga approach is ang pag-disclose kag paglikaw sa transaksyon sunod sa applicable rules. So hindi mo dapat pagpasudlon ang personal nga financial interest mo sa government decisions. So ikaduwa, ang outside employment or private practice. So may restrictions ang Republic Act 6713 sa pagbaton sang outside employment, private practice o kon recommendation nga mahimo mag-conflict sa official duties sang public servant. So hindi dapat paggamiton ang government position, oras, resources o kon influence para sa personal nga negosyo o kon private work. So pwede may legitimate nga outside activity kung ginapahan nagdugutan sang rules, pero hindi dapat ini mag-conflict sa government duty o kung paggamiton ang government position para sa personal gain. So ikatatlo, no, ang misuse of disclosure of confidential information. So ang public official or employee hindi dapat magamit o kung mag-share sang confidential information nga nakuha niya tungod sa iya government position para sa personal gain, para mapabura ng iban o kung para makahatag sang unfair advantage. So halimbawa, may government employee nga nakahibalo nga may confidential information parte sa isa ka upcoming government transaction. Antes pa ini ma-public, gin-share niya ang information sa iya friend nga may negosyo para makapanghanda kag makakuha sang advantage. So hindi man inahusto mga kamerkado. Kay ang information nakuha niya tungod sa iya government position kag gingamit para sa private advantage sang iban, sang kilala niya. So confidential government information is a responsibility, not a personal advantage. So hindi dapat paggamiton ang confidential information para makakuwarta, makabenepisyo o kon makapabor sa iban. So ikaapat, no, soliciting or accepting gifts. So ang public official or employee hindi dapat magpangayo o kon magbaton sang gift, favor, entertainment, loan o kon iban pang monetary or material benefit nga connected sa iya official duties. So example na lang, may citizen nga may pending application dabi sa isa ka government office. Dayon ginambalan siya sang employee abi nga, "Ma'am, pwede basi pwede ta man i-process dayon kung may mahatag ka sa amon." So ini isa ka example sang soliciting, ang public employee mismo ang nagapangayo sang benefit in connection with official duties. So hindi na pwede mga kamerkado, no, especially ng mga backer-backer, balay na, hindi gina na dapat pwede. Galing kayo kung kisa, hindi tamadabi, mapulong, no? And lastly, accepting gifts in connection with official duties. So, ang concern diri is ang pagbaton sang gift o kung benefit nga ginhatag tungod sang official position o kung official duties sang public servant. So, halimbawa, may government official nga nag-handle sang isa ka government transaction. Pagkatapos ng transaksyon, ang isa ka party naghatag sang malahalon nga gift, kag nagsiling "Thank you sir para sa imo ini," ano. Kinahanglan maghalong gid ang public official kay ang gift mahimo makita or kabigon nga reward, favor o kon influence connected sa iya official function. So dapat ang power, authority, information kag assess, no, dapat gamiton sang mga public servant para sa public service lamang. Kay kung gamiton ini para sa

katawhan. Hindi nga basta magambal ka nga ay pagdaog ko mabakal ko dayon sang Raider 125. Bakala ko dayon ADB. Pagdaog ko mapa second floor ako sa akong balay. No? Hindi mina dapat mga kamerkado. So public officials are not above ethical standards. Ang pagiging elected official wala exemption para sa proper behavior. So mas dako gani ang responsibility kaya ang ila actions ginaobserbaran sa publiko. So ang authority no may come or ang authority may come with a position pero ang respect kinahanglan ginapangabudlayan kag ginapakita sa pamatasan. So public office is a public trust. Ang pagiging public official o kung government employee isa ka dako nga responsibilidad. So ang posisyon may ara sang authority pero upod sini ang accountability. So public officials are not above ethical standards. So hindi man importante kung ano kataas ang imo posisyon. Ang ethical standards, professionalism, fairness, kag accountability dapat ginapakita sang

So be fair, be honest, be professional, and listen to the people. Let's protect the public resources, no, and avoid conflict of interest. And let's always follow the law and proper process. So ang mga concerns, dapat ginadumala pinagi sa facts, evidence, proper investigation, kag due process. So you can be firm in protecting public interest without disrespectful someone. So usa ulihin, no, ang pinakadako nga legacy sa isa ka public official, hindi lang ang posisyon nga iya nahuptan, kundi kung paano siya mangin or nangin maayo kag kun paano niya ginserbisyuhan ang mga katawhan. So ang Republic Act 6713, no, isa lamang ka-reminder sa aton tanan nga ang maayo nga pang-gobyerno wala lamang nagadepende sa mga layi. So nagadepende man ini sa integridad sa mga nagaserbisyo kag sa responsibilidad sa mga naga-observe kag naga-participate bilang publiko. So sa ulihi, ang kalidad sang aton public service hindi lang makita sa mga proyekto nga ginahimo sang gobyerno, kundi pati man sa kung paano ka magtratara sa mga public officials, sa mga katawhan kag sa ila kapwa government workers. So public service is not a license to exercise power. It is a responsibility to serve with integrity. So let this segment serve as a simple reminder and awareness, especially to our public officials and government employees, that public service comes with responsibility, integrity, and accountability. So pwede natin inimuon yung mas maayo nga leadership, no, ang aton posisyon, mga kamerkado. So time check, it's 8:58 na. Petsa 8 na bulan sa Oktobre, tuig 2026. So diri na lang kita anay kutob para sa aton programang serbisyo publiko. Kag kita ay kita liwat sa masunod nga Webes para magatalakay sa nanarisari nga layi para sa kaayuhan sang tanan kag sang publiko. So sa liwat, madamo gid nga salamat sa inyo pag-upod sa amon, mga kamerkado subong adlaw, especially diri sa probinsya sang Capiz, kag subong mandira sa aton sister company sa Radyo Merkado Iloilo, Radyo Merkado Aklan, kag kabay pa, no, in the future, Radyo Merkado Negros. So thank you for watching and listening, mga kamerkado. So padayon kita sa pagtuon sang aton mga katungdanan kag kinamatarong bilang responsable nga mga Pilipino. So until next time, mga kamerkado. So this has been your Servicio Publico host, serving the people through truthful information. So ini si kamerkadong Regilyn Badhay. Kakaupod man ang ako na mga guwapuhundara nga tech sa technical side, kamerkadong Kian Falco, kag kamerkadong Matt Carpio, para sa pagpangalagad para sa Servicio Publico sang Radyo Merkado Capiz. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog ako at laudlaw tungod wag ako at power bagangara sa akong ngawas medyo latang gulay at ako pirmi at laudlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawal dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga raya abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawasan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ha ha ha! I've got the story to tell!

tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon. Ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na itdayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best trayang More Power.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa ato.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: balita nga kamatuoran. Balita nga masaligan. Radyo Mercado. Balita Subong. Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trendy. Yari ang inyo news team.
1: Oras sa Radyo Mercado Aklan, alas 11.35 sa Truadlaw. Mayan-ayan ng Truadlaw, Provincia de Aklan, a good afternoon Western of Visayas. So welcome sa mga pagpangalagad, it programang Radyo Mercado Balita sa Udto. Adlaw ka na makarat Webes sa Petsa Otsoon sa buwan karat Oktubre dagong 2026. Ag kami, rin tagapagbalita ka magkarong Mary Joy de la Cruz Melgar.
2: Ag ka magkarong Shane Flores Masalio.
1: Ag na yung mga balita hatod ginyot More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Agram niya Facebook page. Kama naman ramon niya YouTube channel, Radyo Mercado Aklan. Headlines, balita lokal. Kalibo Airport Police sa panay niyong ginapatuman ro upland sita sa paguparan ang kolorom ng sagakyan hugot nga ginabawag.
2: Sa duga pa nga headline, dayuang behikulo na intercepted LDO6 sa Banwa Itnabas.
1: Motorsiklo ginasugid gintakaw tag-iya blanco pa sa nagbuog.
2: Samtang national government vehicle, aksidente nga sunggaban ng funeral van sa Lezo.
1: Ang sarang headlines, balita regional, Pro-6 sa magapadaga ita up at gatos ng pulis para magbulig sa Seguridad It Mascara Festival 2026.
2: Samtang masobra 3 gatos ng loose firearms, ginsungga sa 5th District at Iloilo.
1: Ang sarang mga headlines, balita national, Senadora Amy Marcos ginainganyo ro gobyerno ng buhinan ro excise tax ag VAT sa diesel ag gasolina.
2: Samtang DILG plano magpangayo ita Interpol Red Notice kontra kay Representative Leviste.
1: Tapiyak nga bahin na mall security makarong bearman sa igamonitor at mayada suno sa NCRPO.
2: Sa dugang pang headline balita national, DepEd yung pagawig rong kaagapay program agod mapabasog rong responsibilidad at mga ginikanan sa edukasyon.
1: Ang sa headlines, balita international, Malaysia na pauliruhagos 10,000 Myanmar nationals, umpisa pa ko Enero dagong 2026.
2: Dugang pang headline, balita international, OpenAI nagpakayit pasensya sa Australia agot sa AI hacking incident.
1: Ang sa showbiz news, Zanjo Marudo, ginkumpirma nga nabdo si Ria Ataide sa andang pangaywang unga.
2: Sa balita sports, Warriors si gintambakan rung Lakers sa NBA preseason games sa score 124-98.
1: Ang sarang headline sa balita negosyo, DA may tikangon ang kontra sa pagsaka at presyo at pagkaon sa Pilipinas.
2: Ag sa health news, sa Philippine Red Cross nagtaoy ita tips para malikawan o heat stroke ag heat exhaustion sa tunga at very strong El Nino.
1: May 38 minutos makaligad sa oras at alas 11. Yaman kita sa detalye sa ringkaroon nga balitang lokal. Padayon nga ginapatuman at Kalibo Airport Police Station ro Uplan Sita sa Suwid at Kalibo International Airport abilang kabahin at andang regular nga operasyon. Sa pakikipag-angat ito Radyo Mercado Aklan kay Police Community Relations Non-Commissioned Officer Police Senior Master Sergeant Noriel Policarpio, rayang Uplan Sita isang kaoperasyon sa paguparan kay Ibahan ro Highway Patrol Group kon HP Transportation Office ag Kalibo Auxiliary Police kung siin tuyo karang apunggan ng mga kolorom nga sagakyan nga nagabuog it pasahero. So na kay Policarpio ginpatigayon ng darang sambit nga operasyon bagun may mga van, bus, taxi ag tricycle nga sobrang mahal rupag panukot it pamasahe. Ray mga nagapangloko it mga pasahero ay uwa it na nagakaigong prangkisa ag sticker nga nagapamatuod nga lihitimos handang operator. Ginklaro pa ni Policarpio nga bisan ro ibang ahensya nag-issue i-ticket ag nag-impound it sa gakyan. Padayon ang andang pagbulig sa operasyon agud masigurong lihiti mo guwas ag patas reservisyo sa mga biyahero.
2: Sa dugang pandetalye nato at balita lokal, natigayong mababagan kumakita pa Land Transportation Office kung LTO Region 6. Pero daywang ka mga behikulong nagabiyahe nga uwa itaga kaigong prangkisa sa Bantua Itabas. Kumiyerkules, Oktubre 7. Sige patigayong roadside operation na intercept kararos ang ka multi-purpose vehicle o kung MPV na may anong ka mga pasahero nga nagbayad itago 6,000 pesos kanina sa katiklan paagto it Iloilo. Iwas ka sa separado pa ka-operasyon na nababagan man it LTO personnel kusang kasedan nga ginasugid gin-arkila ita 4,000 pesos sa suod it daywang adlawa. Pareho na ka-impound ngon or daywang behikulo nga nadakpan ita Regional Law Enforcement Section sa pagpaguna ba ni Chief Jester T. Mandadero. Sa so, makaroon nag-aabot sa 197 kakolorum vehicles, runa bagabagan at LTO 6 sa bilungan na hiyon halin pa ko Enero dagon Bosville 26. Nagpadumduman si LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso P. Gedespan II sa mga operator na magbuot legal na panangkisa sa LTFRB bago magpamasa dagon masiguro o kagawasan it mga biyahero.
1: Sa piyak nga bahin pagaligban pa sa makaroon kung sinoro responsable sa pagpanakaw, it motorsiklo nga nakaparada sa guwa it bagay kutag iya sa may Purok 2 sa Sila Serna Street kalibotak na alas 10 gabi i Martes, Oktubre 6. Ginapanag-iyahan raya ni Gerald Albacino, residente na sambit nga lugar. Pro motorsiklo isang Suzuki FW11OD nga kulay itong nga may plate number nga FA65708. Gintinghoan man nga mausitag iya ag igbanghod kara apang negatibo paro resulta. Kung sigin gid pa ka mayod yon lang nga iparecord sa kalibo PNP ro insidente. Nagahimuon man ita backtracking sa mga CCTV footage ro mga awtoridad agud matumod kung sinoro nagpanakaw it nasambit nga motorsiklo.
2: Sa katapusan karang detalye na itong balita lokal, dinahanro sa kahitsang ka-funeral van matapos aksidente masunggaban it government vehicle ng alas 12:15 ito hapon ko Oktubre 7 sa Baybagto, Lezo. The government vehicle ay ginapanagiyahan ito DNR National Office. Ginamaneho ito 31 anyos nga gaki ag residente it Manila. Samtang nung funeral van ay ginamaneho man ito 36 anyos nga gaki ag residente it Numansha. So sa Lezo PNP tak na alas 2:08 ito hapon nag-report rung Malinaw PNP ang sa andang itagatapan ang sa haagyan nga aksidente sa Bagto. Sa inisyal nga investigasyon nito kapulisan halin sa tigayon rung DNR pagto sa Bakato samtang rung funeral van ay halin sa Malinaw paagtuban sa Badway, Tumansha. Apang pag-abot sa intersection nito Bagto o gulpiga nga sumunggab rung government vehicle sa funeral van. Apat rung ninahan sa sakay ita funeral van yung kipkon rung driver. Kusing idaga rumakarayat nag-responding MDRRMO Lezo sa ospital para sa pagbuong samtang uwa manit ninahan sa sakay ita DNR. Pero sa PNP, ipahayag sigunit driver ko DNR nga bukon imaw, ita familiar sa dagana. Sa piyakabahin unang makaron sa kasudiyat Lezo PNP no baga bihikulo ka pareho nag-agumit ka sa Marana. Sa pakay Police Sergeant Elisir Dolyosa, investigador ita Lezo PNP, nag-angkon ita kasugtanan nga pagabayaran lang it DNR no nga kasamaran it funeral van agapagpabuong sa mga ninahan.
1: Sa naman nga detalye sa balitang regional, magpadagaro Police Regional Office it 400 nga pulis nga magabulig sa Police Regional Office Negros Island Region para siguraduhon o kun sa seguridad ita 47 ang Mascara Festival 2026 sa Bacolod City kung siin major highlights ita aktibidad ay paghihwaton sa Oktubre 9 hasta 18 dagung 2026. Nagpadumunan na aru Pro 6 sa Director Police sa Brigadier General Randolph Tuanyo sa mga kapulisan nga mangin na responsable, profesional at disiplinado sa andang deployment. Ginaenganyo man sa Danit Tuanyo nga mangin alerto sa palibot at siguraduhon nga mapatuman at mayado mga police procedures. Dugang kararo, 4 nga kapulisan ay magabuhay it 12 nga adlaw sa Negros aguda siguraduhon nga matawhay ro celebrasyon it Mascara Festival 2026 para sa mga residente, bisita, aga turista.
2: Sa dugang pang detalye balita regional, umabot sa sa 311 ka loose firearms rung gagin sungkat mga residente. Rin sa 301 ka barangay sa 11 ka Banwa sa 5th District at Iloilo, si Damit Project RTT 3389 at Police Regional Office 6 sukon PRO 6. Gitawan at pagkilaga at PRO 6 rung mga alkalde at barangay sa distrito pangod sa adang suporta sa kampanya kontra sa mga loose firearm. Rin nga Project RTT 3389 o kung na-restrict track and turn in hay agud mainganyo rung kada barangay nga mag-surrender at andang mga baril bilang kaparte at one barangay, one firearm. Sino kay IPPO Director Bayani Razalan, mabaho nga bulig rung nga proyekto, agad mabuhin na rung mga insidente at paggamit ita baril sa Iloilo. Katuyan man ni programa nga makontrol rung mga loose firearms, aga pabaskugun rung koordinasyon at polisya, aga mga komunidad para maginyuwas rung Western Visayas.
1: Alas 11:45 na oras, iman kita sa detalye sa rinkaroon nga Balitang Nasyonal. Ginainganyo ni Senador Amy Marcos, ru gobyerno nga buhinan ru excise tax sa VAT sa diesel at gasoline, agbuko niya mga sa LPG at kerosene, ru sakop it suspension o kuna suspension sa idagumit Executive Order number 125. Sana kay Senator Amy, mas kinahangan na rubuhin sa excise tax sa diesel at gasoline abang udraya ru nagapangunang ginagamit it mga transport worker, mangunguma ag manog pangisda. Dugang kada tatlong tigang ro ginaswestyon ni Amy agraya hayro partial reduction sa excise tax pagbuhin sa VAT ag targeted fuel discount para sa mga konsumidor. Gispekar pa ni Senadora nga hindi kinahangan nga kakasono excise tax pangud importante gamang hay mabuhin na mga problema it nagagamit it diesel ag gasoline bilang pangkabuhian. Ginklaro pa ni Amy nga dapat gumamit or magagamit it a fuel card o voucher nga may pangagan it beneficiaryo agud siguraduhon nga raayuda hay direkta sa andang ukon nandang mabaton.
0: Balitang National.
2: Plano makaroon nga magpangayo ita Department of the Interior and Local Government o kuna DILG with Interpol Red Notice kontra kay Batangas 1st District Representative Leandro Liviste. Kasunod ra it pagpagawa ita warrant of arrest kontra kay Liviste bangod sa paggapas sa Public Service Act. Sa naman kay DILG Secretary John Vic Rimulya nakipag-angot yung sanda sa Philippine Center on Transnational Crime kung PCTC kung masayaran ng lokasyon ni Liviste. Nagpatay rung mga otoridad nga una sa Germany si Liviste ang ginainganyo imo ni Remulia na bumalikon sa Pilipinas sa gatubangon rung anang kaso. Madumduman nga ko Oktubre 5, 2026 ay nagpagawa rung Makati Regional Trial Court Branch 235 it arrest warrant kontra kay Liviste. Si Liviste ay kasuhan bangod sa pagabag sa Section 25 of Public Service Act. Agot sa anang kumpanya nga solar para sa Bayan Corporation o kod SPBC bangod sanding sa pahayag ito Department of Energy ay nauwa na patuman it anang kumpanya pro polisiya angot sa front
0: Balitang National.
1: Sa pagbarain pa sa rangkaroon niya Balitang National, ginapadumduman ni National Capital Officer Charge Christopher N. Abrahano Rutanan nga mall security personnel ag security management nga magpatuman itugot nga inspeksyon ag mangin alerto magkarong panahon o kantiyampo at Burmans. Tinakaya Police Brigadier General Abrahano normal nga maaburo tawo sa mall ag mga establishmento bangod sa mga aktibidad nga pagpahaom para sa holiday season. Dugang pa ni Abrahano, may pilang individual ro gusto mag-ubrite krimen bagod nagapatisan na nga bisitanan nga security personnel. Gin-explicar pa ni Abrahano nga dapat pirming mag-inspeksyon inan ng mga bag sa Entransit Mall para masayuran kung may dagasan na nga baril, kutsilyo o kunsiyaw, ag iba pa. Ginklaro pa ni Abrahano nga dapat bantayan at mayado mga hardware stores sa Sagudit Mall bangod na pwedeng magpanakaw ro mga kriminal ita gamit nga pwede gamiton sa krimen. Sa makaroon ay ginamanduan ko na rung mga head at security commander nga direktang makipag-angot at makipag-coordinate sa mall security management agud mapabasgog rin information, sharing, monitoring ag iba pang security measures.
2: Para magkara sa katapusan ng detalye at atong nga balita national gin pagawig pa at Department of Education o kun DepEd sa bilogan nasyon ro kaagapay program ug matawuan nita ro mga ginikanan guardian and caregiver kasayran ang praktikal nga pinaagi para maging partner it mga manugturo sa edukasyon it mga inunga. Katuyaan it programa nga makabulig sa paglikaw sa bullying, pagpatuman ita positibo nga disiplina, pagpabaskog it komunikasyon sa mga ungaag pagsayon at pagdiskubre sa andaga personalidad bago rin maging seryoso nga problema. So naman kaya Education Secretary Sunny Angara, importante nga maging kaparte at proteksyon sa mga ungaro ang naginikanan bangod na hindi igamang sa sugod at eskwelahan na maaksyonan o bullying ang kinagamo. Dugang pa ni Angara kay bansa ng programa rung socio-emotional support, digital safety communication at temprano nga pag-detect sa pagag sa mga unga ang iba pa. Kinauman manit DepEd nga amat-amat mapatuman roan nga programa sa mga sari-sari nga eskwelahan sa Pilipinas.
1: Alas 11:50 oras, yaman kita sa detalye sa rinkaroon nga balita sa Guwa Itnasyon. Ginpahayag ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim nga una sa 10,000 Myanmar nationals sa ruandang napauli kubuan it Enero bilang kaparte it programa it nasyon nga nagapaulit mga refugee bangod sa civil war sa Myanmar. Kada kay Anwar may pilang ginapauli gamit aeroplano it gobyerno it Myanmar samtang una sa 1,400 man ro nagsakay it barko sa idagumit bilateral agreement. Dugang pa ni Anwar, ginasiguro ita Myanmar authorities nga tanan nga ginpauli ng dahiwa sa pag-abot sa andang nasyon. Ginpromesa mo ni Anwar nga padayon ng gina-iga-diskusyon kay Myanmar leader President Min Aung Hlaing aro issue sa andang pagbisita sa Kuala Lumpur magkarong buwan it Oktubre.
2: Nagpangayong manit pasensya rung nga OpenAI sa Australia matapos na ibuyagyag nga hindi nga bukunit naging maayos rin ng pagbuyot sa insidente kung sa inaisang ka AI model rin nakabuo it access sa sangka website it gobyerno. Sa trials Australian Parliament, gipayag man ni OpenAI Chief Strategy Officer Jason Kwan nga may mga chance nga na-access it andang model ro Australian government websites maskin uwan ang daraya ginasugo. Nataburay ang insidente kubuan it Hunyo kung saan ay naka-access ro sangka prototype AI model sa sangka health statistics portal ang nangampasan rung pilang security restriction agawain sigira na bisuhan it OpenAI rung Australian government. Nag-explicar pa ni Kwan nga gusto it OpenAI nga mabuo it umad rung saling it Australia ang pabaskugon roan ng cybersecurity measures. Sa makaroon higin promise it OpenAI nga mas panamiyon pa na it mayadrong security system it andang AI. Bagod may pilang organisasyon na nagpadagagawan it open letter bagod sa pagkabagaka sa pagag it artificial intelligence.
1: Balitang International. Ag sa naman niya detalye sa Balitang Showbiz. Ginagkumpirma ni Sanjo Marudo nga nabdos ron ang asawa nga si Ria Ataide sa andang pangaywang unga. Apang sa kay Sanjo, magapagwasan det dugang nga detalye sa publiko sa mga madason nga inadlaw bangod na kinahanggan pa ng daray ang kumpirmahon it mayad. Dugang pa it aktor, wa imaw ita pakialam kung abayi or gakiro anang pangaywang unga basta una sa manami ag ikaayong gawas. Madunuman nga daywang dagungon ro panganay nandang unga nga si Marcel Sabino nga sa magkaroon ay busy ro aktor sa anang mga proyekto kapareht Apple of My Eye nga ginpagawa sa Pure Gold Cine Panalo Film Festival 2026.
2: Ang makamakamarkado markado para makara sa aton nga balita sports. Nagdaog rong pensa it Golden State Warriors matapos ang natambakan rung nga Los Angeles Lakers sa NBA preseason games score nga 124-98. Sa unang quarter hay lamangon rung nga Warriors matapos na maka-score ita 45 points kontra sa 31 points it Lakers. Dugang kara 14 minutos gamang naghampag sa court si Stephen Curry pero sige day mo nga naka-score ita 16 points kay ban pa rung tatlo nga pointers samtang nagpag guna man rung rookie player nanda nga si Jaxel Landerborg na nakaambag man ita 17 points ang siyam nga rebounds para sa Golden State. Sa pihakman nga kumputan na hinagina bida sa court si Sandro Mamukilashvili nga naka-score ita 15 puntos at sa bilog nga block agad pangunahan ro anda nga scoring points. Nakataan naman nga magumpisa ro opisyal nga NBA 2026-2027 regular season sa October 21, pamaagit sa triple header match kung saan kaigabida rung ang New York Knicks, San Antonio Spurs, Detroit Pistons, ang iba pang mga koponan.
1: Alas 11:54 oras, yaman kita sa detalye sa rinkaroon ng balitang negosyo. Nag-action yon makaroon ng Department of Agriculture kon DA para mapunggan rupada niya pagsaka at presyo at pagkaon matapos nagsaka ang inflation kubuan it Setyembre. Sina kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Mag-alokar og gobyerno at 45 billion para sa El Nino response kung siin hay 6.2 billion rugin pagawa. Katuyuan rayang mamintinar supply at pagkaon na gudbalikawan rugulpi nga pagsaka it presyo. Kinklarit PSA nga 6.8% rugin saka at food inflation kubuan it Setyembre alin sa 4.6% kubuan it Agosto dagung 2026. Mabahuro nang inamor it bugas, tinuga isda, ag iba pang nagapangunang bugakon sa pagsaka it presyo. Samtang ginagauman it pag-asa ro Super El Nino sa uling quarter 2026 hasta sa unang quarter it dagung 2027.
2: Ag makulman ka merkado para mangkara sa detalit aton nga balita health. Nagpandaman ro nga Philippine Red Cross sa conspiracy agot sa posibleng epekto sa kaayong awas it very strong El Nino sa Pilipinas. Sunod sa Red Cross, importante nga masayroan kung ro nabatsyagan hay heat exhaustion o kung heat stroke. Irespekar itahen siya nga ro heat exhaustion hay grabe ro paghugas, sakit sa ugo pero minauhaw ang iba pa. Ro heat stroke ba na hinagabag o ro nga mental state it sang katawo, magayro nga panit itigaw.

0: says Healthy Gut, Healthy Life. Ang ramanya Facebook page, kama naman ramanya YouTube channel, Radyo Mercado Aklan. Sa Uman, adlaw ka na to Webes, October 8, 2026. Sa bunig manit at nga partner sa technical, reportorial ag news from Department of Bugid nga sa gamat. Happy, happy lunchtime, Kamerang Shane.
1: Yes!
0: Ag kami, di yung tagapag-balita, Kamerang Mary Joy de la Cruz Melgar.
1: Ag Kamerang Shane Flores, masari at Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
2: Inyo na batian ang Radyo Mercado, Balita Subong! Balita nga kamatuoran, balita nga masaligan.

0: masarap ang niluto kung kumpleto ang rekado. At ito ang programang mas lalong magpapasarap sa pananghalian ninyo. Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Balanse sa panginig at lasap ang sarap. Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kumpletos Rekados. Kumpletos Rekados.
1: Maayad-ayad nga Otradlaw, probinsya Itaclan. Maayad-ayad nga Otradlaw, Western Visayas. Welcome sa atong pagpangalagad iya sa programang Kumpletos Rekados. Ako rin ang kaibahan sa kahanginan sa merkado, si kamerkadong John Ronald Guarin.
0: Kumpletos Rekados.
1: Adlaw kita makaroon, it Huwebes, October 8, 2026. Welcome sa Thursday edition. Ilaton ka na nga programang Kumpletos Rekados. O, paniwag-uman nga issue, paginabag ang mga announcement na atong nga igabasyada kinyo mga kamerkado. Kaya stay tuned yamang sa atong ka na nga programa. Good afternoon sa atong nga mga kamerkado sa tagsa natong ka mga public market. At syempre sa atong nga mga partnered LGUs. Gabi ang ginuna ka ron sa Altavas, Banga, Madalag, Libacaw, Numansha, Lezo, Malinaw, Makato, Tangala, Nabas, ag Buruanga. O sa ating mga public market naton una, good afternoon kinyo mga ma'am ag sir.
0: Kumpletos Rekados.
1: O sa mga nag-ilabas una, sa mga nag-apahaong pangangin, anda ka ng ilabas. Sa mga nag-siesta, nag-tutawhay, nag-chismis una, nag-padayan rada ka ng transaksyon, good afternoon kinyo mga mamag sir. Especially sa ating nga mga bulantero, bulantering na nagapanghimos on makaroon. Sa ating nga mga market vendors naton una, sa mga sari-sari stores, variety stores, mga dry goods stores naton una, mga kamerkado naton, sa mga kalenderya, salon, barbershops. Ay, good afternoon man kinyo, pati man sa ating nga mga pharmacy. Makaroon sa may tindahan, good afternoon man kinyo. And of course, ay, good afternoon man sa ating mga drivers natin na sa mga habal-habal drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, bus drivers, aga syempre mga nagamaneho pag ito na no. Sa ating mga kargador pag ito na nagapahuway, ay, may daigid nga tro adlaw kinyo mga ma'am ag sir. Aga welcome po sa Radyo Merkado Aklan.
0: Kumpletos Rekados.
1: Alright, syempre bilang pag-umpisa sa atong karang programa, makaroon nga utro adlaw. Ato na nga umpisahan, aruray karang good news, no? Ay, ano kita? Stray away ano kita? Well, stray away. Pag-iwi ano kita sa mga ano, sa mga issue-issue nga rin mga kamerkado. Pero yun yan, no? Ato nga igabasyada ro. Pangunahan na rin natin sa karang sa may banwa kara ita Malinaw. I know may daywang ano pa kita, may daywang bungan pa kita bago magraya ka ng selebrasyon ita Pasko sa Malinaw Festival 2026 mga kamerkado. Apang at kahapon da no, kung mga nagligad nga adlaw nga ra, nagpatigayon ita meeting, raya ka ng local government unit at syempre ro, tourism office. Itraya ka ng munisipyo o municipalidad it Malinaw mga kamerkado para sa anda ka ng preparasyon para sa Pasko sa Malinaw Festival 2026. Raya ka ng meeting mga kamerkado higin pangunahan ni Malinaw Mayor Engineer Josephine Iquina. No, kaibahan ro atong ka ng yes, ro Malinaw Tourism Office. Siyempre ro mga barangay council ang iba pang natundan ng opisina ag ahensya it LGU mga kamerkado. Agya ka raro ginistoryahan ro ata ka nga preparasyon. Ano kaya ro anda ka nga mangin mga aktibidad, ano ro mga contest. O diba kasi every December 15 hanggang December 30 ro anda ka nga Pasko sa Malinaw Festival. 2026. Diba? Para syempre na yung aktibidad ay masinadyahon gid nga selebrasyon para sa aton nga mga malinaw noon mga kamerkado. So actually ako man excited man bilang may dugo man kitang malinaw noon. Syempre ano kita eh kumbaga share lang 'di ba? Apuhan kita it mga iguban ag mga ikinya mga kamerkado. So just to give a brief background. Diba? Ano ta kita may dugong iguban akita mga kamerkado. Bangod Sunday ano no? Huge shout out lang gali no Sunday Kanday Lola Gemma iguban Ray ang sa binugdan nga pamilya. Okay, bangod ka na. Ay bata man natin ro mayor nga ron nga si Mayor Ikinya mga kamerkado. And of course no sa diba naka istorya man natin lang ligad nga bugan si Professor Frederick Ray. Na mga iguban man mga kamerkado. So shout out man gali no sa Yero family. O na karon sa Ban Mamanit Malinaw. Pero nagapanag iya ito JDY nga pharmacy. O na karon sa Madalag. Especially sa akon nga amiga kay Daniela Yero mga kamerkado. Kaya kamusta na si Lilo ah?
0: Kompletos Ricados.
1: Ano, close to heart kita na akong Ruban Makaron It Malinaw. Every May 1 ay unagi kami pero may nagpamista. Kasi doon nga niya mong ancestral house, diba? So, ano kaya, close to heart kita na akong doon. Kung medyo bored ako or parang demotivated ro, Banota It Malinaw ro gapasadya ka. Wow, git ana.
0: Kompletos Ricados.
1: So, doon yan yun, no, nga kabahin ka ron. Siyempre, pahauman gate at LGU Malinaw. Doray ka lang nga Pasko sa Malinaw Festival 2026 with the coordination man ron with the ala ka lang nga parokya mga kamerkado. Bangod yan yun, no, sa Banwa at Malinaw, rosikat nga kometa na ginatawag naton. So, I'm very excited. Saan na ka nga preparasyon para ka na sa Pasko sa Malinaw Festival 2026. Sa pihakman ka nga bahin mga kamerkado, nagpahanumduman ro na karon sa LGU Tangalan. About sa ka nga nag-gaptout ang mga jellyfish ukon na mga burungan ni nga ra. Na sa baybayon nga nagkalhit, nag-gaptout sa na ka nga baybayon. That is why nagpagawa it abiso right? Kada nga LGU Tangalan nga hindi anay masyadong magbawinarang-warang mga kamerkado sa inyong kada nga mga baybay especially sa Hawili Beach na maghagong gid kung magpaligos o kung mag-swimming gid ka mo di karon bagod sa kada mga jellyfish mga kamerkado o kung dikya along the area mga kamerkado bangod ka na. Ginaabisuhan niya magsuksok it rash guard, mga protective gear. Agud hindi ka mo maano kara. Agud hindi ka mo ma tawag karaho. Agud malikawan ruray ka ng sting o kun nga pag basibay hidikitan ka mo itray ka ng mga dikya ag magpangato ka mo. May nabing mga dikya mga kamerkado nga gapangoriente no. I don't know if ruin ka ng species at digya ay rampant within the LGU, within the Tangalan area, ito ruin ko na nga baybayon. Pero mas okay mga kamerkado nga maghagunggit kita. Kapin paro mga nagawarang una sa baybayon, it hawili mga kamerkado.
0: Kompletos Ricados.
1: And also, congratulations gali no sa LGU Tangalan. Bangod sa pag-blessing sa raya ka ng multi-use court mga kamerkado. So madumduman naton, nauna naton yung gin-report nga natapos yung mga kamerkado o raya ka ng pickleball court. Pero noon, makakompleto at araw, anda ka ng sports facilities. Una ka ron sa LGU Tangalan, rason nga bukas won sa publiko mga kamerkado, raya ka ng pickleball, badminton court, volleyball court, ag iba pa. Mga kamerkado. So, kabiiro, nagpatigayan sa dayeta blessing with Mayor Gina Fuentes na pagpangunaman ka rin ni Reverend Father Cesar Echegaray. Kabilugan niya, LGU Tangalan, mga kamerkado. And again, congratulations. May sports facility at LGU Tangalan. Sana all. Kasi iruruyin ka ng mga proyekto. Bisan hambaw nato nga isot nga mga bagay ron. Mabahut ang bagay ron para sa ato nga komunidad. No? Kasi when we say nga may mga sports facility kita, ginaingan nyo na ito. Nro, tanan, kaping nro, publiko nga mag-inganyo sa sports. Kaparehit pickleball, pinakamumog ito karoon badminton, volleyball, ang bukod nga mang nakasentro. Pero aton karang sports sa basketball, mga kamerkado. Kasi may ikasarang man kita sa ruin karoon ng mga sports, eh, di ba? Balik ko man kita sa ano? Balik ko man kita, di ba? Bisa nga sa New Washington. Sa New Washington, sa I think sa Malinaw, may mga tennis courts sanda. No, may mga tags sa mga court ron. Ano pa ba? Parang nga yun pagang, no? I think dapat nga ni sa itong mga LGUs, kinahanan na ito ng ibang mga court para sa sports facilities. Kita aton karang mga gobyerno lokal. Kasi syempre, buon ng gidit, mahal gid, no? Mga badminton racket, mga volleyball ng mga bola. Mga gidit mahal ron. Actually, kasing mahal malangan inana ro mga bola sa basketball, di ba? So mas manami nga ning maging ano kita, mas mangiyan na priority naton so, pila pa sa mga sports naton iya kara sa mga kabanwahanan sa probinsya Itaclan, mga kamerkado. Ako gid suportado gid ako sa mauraya nga mga tikang it aton nga mga LGU knowing nga syempre makaroon nga dekada mahabawid na naton makaroon 2020s nagbalik ro mga running, nagbalik ro mga run clubs, nagbalik ro trend at pagiging health conscious naton mga kamerkano. So I'm very happy nga may mga sports facilities pagid kita. Isa nagsikat ro pickleball, hindi man kunta maduga ro trend nga pati ro aton nga ibang mga sports ay maduga pagid, no? Pwede man nato ni inganyo bisan nga ni sa ato mga barangay, di ba? Nga mag volleyball kita nga tournament, badminton tournament kita. Di bukod nga mga basketball nga liga, ato man ibutang ro ibang nga mga hinampang sa mainstream, no? Volleyball, masadyag din volleyball nga ron. Kapin paro beach. Kapin paro beach volleyball. Nagkatangan ko, takita ka rin. Siyempre, pickleball. Actually, hindi ko pag masyado maintindihan yung kanong pickleball. Pero, para siyang pinagsamang ping-pong at tennis. So, table tennis meets tennis, mga kamerkado. Yun yung mga rules na. And I hope maka-try man kita one time. I-try ka lang pickleball, no? Kung may manampit ba? Pero, yun yan yung mga kamerkado no? Magbahugot ang bagay nga may mga mauraya ka tinga aktibidad. Para man sa ikaayong lawas, itaton ka lang ang mga kamerkado. Diba una-una kita karoon, LGU Tangalan, sambilog sa mga kabanwahanan nga nagbutang. Ito yung nga exercise equipment. Diba nga, mga senior citizen naton nga nag tikang-tikang una along the area at poblasyon ay nag walking-walking yung madyag kinakadang-kadang aron ho. Effective ron sa blood circulation at aton ka nga lawas. Katiro, oxygen naton ay mag-circulate manit mayad. Bagod gani, you are moving your arms, you are moving your legs. Ang makahelp gid ron mga kamerkado sa mga gusto na ma-improve ron ng blood circulation, oxygen, and at the same time, ano ko na nga, paginhawa, no? Makabuligid aron. So, I know, aside manit mga taga-merkado publiko na karon sa Tangalan, pero ako nga mga namin na nga ron na mga exercise equipment o na karon sa plaza, itabanwa karon itangalan mga kamerkado.
0: Kompletos, Ricardos.
1: Siyempre, hindi man ito pagkalipatan ro mga equipment nga ginabuksan man. It LGU Buruanga ro Leisure Park nanda mga kamerkado. Kung sa CN, no, ginpangunahan ni Mayor Buruanga, Mayor Alan P. Dagohoy, ro raya ka nga pagbukas it Buruanga Children and Elderly Leisure Park para sa recreational activities ag health and wellness. So, kung nag-ano, ay, kahapon ba to? Rurai ka nga blessing, di ba? Nakaroon sa inyo ka nga Banwa Ita Buruanga, pwede yun makahampang. Ro aton nga mga unga, pwede yun makahampang. Ro bisan mag-exercise. Ro aton nga mga senior citizen una. No, nga pawarangon ra atong mga kamerkado na karon sa Banwa Ita, Buruanga. Congratulations sa rin ka ng Buruanga Children and Elderly Leisure Park na karon sa LGU Buruanga, no? Especially kay Mayor Alan Daguhoy, mga kamerkado. No, gusto man natin nga maging active pa. Mga gina-joke tayo man inamon niya sa opisina, hey, malikawan, ro, ginatawag natin nga CKD. O kung ro, chronic kidney disease, mga kamerkado, di ba? Mga mahilig sa chichirya una. Mga mahilig sa mga soft drinks una, mga kamerkado. Aton gid nga likawan na iron. Especially kung kita hay may ginabatsyag. O, di ba? Kung may nagahamba nga ni karon, mga kamerkado, nga manami gidaro tinuga, masarap talaga ang gulay kapag may taning na ang buhay.
0: Kompletos Ricados.
1: Diba? Hindi ka man makakaon itong tinuga, mga kamerkado, kuwa nagasakit ang kilid. O tama man, diba? O diba? Sa mga kamerkado natin na, wagid ako nagakasaga karon eh. Kasi kung hindi mo pag-umpisahan nga magkaon itinuga, ay, batsyagan mo gina rin yung sakit sing kilid nga noon, diba? Ay, nako. At least, diba, nga maano kita, mahambaw natin nga, uy, healthy ta ako. Kaya mabahugin ang bagay nga, kung magapit lamang chemo, mga kamerkado, pero yun karon niya, mga exercise facilities o kung lang ka ng recreational facilities o kung equipment sa inyong ka ng banwa, ay go ta ka mo. Bakit libre lamang roon, mga kamerkado?
0: Kompletos Ricados.
1: Oh, anyways, mga kamerkado, good afternoon gali, no, kay Sir Morito Benedicto Tulio at the Pukid Store na karon sa Altavas Public Market nga nag-monitor aton karang programa. Good afternoon man kay Sir Ray Militar nga nag-monitor man at aton karang programa, iyakara sa aton karang Facebook Live, mga kamerkado. Again, a huge shoutout man sa Calibo Airport Police Station nga naka-interview kita kahapon, angot saan na ka nga programa, and of course sa pila ka mga flights, especially the flight o nakaroon sa Russia kapag ito Kalibo umpisa sa October 20, 2026, sa mga kamerkado.
0: Kompletos Ricados.
1: Para man maano kita, matanaw natin kung kamusta man o mga ahensya natin bukod nga mang sa aton karang pantalan, kundi sa aton man ng mga kamerkado o nakaroon sa paguparan, mga kamerkado.
0: Kompletos Ricados.
1: Anyways, mga kamerkado, oras kita makaroon, alas 12:29. Hatod kinyo at More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. For More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix ay available sa pili ka mga sari-sari stores at pharmacy. Iya sa bilog nga probinsya Itaclan, mga kamerkado. Magapanong balik na iro programang Kompletos Ricados. Yagamang sa Radyo Merkado Aklan para sa pila ka mga reminders. Standby.
2: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na akong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatuhog at din sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami kinipikto sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang Dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsam Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Gumay-gumay tambi si Mao dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wak madula at namin kinipikto sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Bilyones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it!
3: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto ukon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway ukon video. Inibala artificial intelligence ukon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod ukon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos, Ricados. Kompletos, Ricados.
5: Oras kita mga ron, alas 12:41.
0: Aga, welcome back sa second portion. Itaton ka lang ang programang Kompletos Ricados. Ako rin ang kaibahan sa kahanginan sa Merkado, si Kamerkadong John Ronald Gorin.
4: Kompletos Ricados.
0: Hoy, good afternoon galing, no, kay Sir Jose Luis. Nakaroon sa Quezon City Medical Center, kung ako nagkakasaga. Hoy, good afternoon galing, ha, sa mga nagatanaw, nag-monitor atong kadang Facebook page. Iya sa Radyo Merkado Aklan.
4: Kompletos Ricados.
0: O, bago kita magpadayon sa atong mga topiko, mga kamerkado, atong anay nga pamatian. Pero mga natipon nga reports, maghalin kay kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar, mga kamerkado.
4: Radyo Merkado, live report.
0: Alright, kamerkadong MJ, proceed.
5: Yes, kabaran dyan yung napadayon nga ginausoy itag-iya. Rure ka lang motorsiklo nga saan lang pagpati gintakaw na samtang nakapark sa Binitit at nakaroon nga bagay. Rure ka lang sa Piprokdos, sila Sir de Street, poblasyon na Karibo. Bali, na tabo, rure ka lang insidente na kabaran dyan eh. Ita pagpanakaw nga ra, October 6 pat ana. No, kung nagligan pa ka lang inadlaw, but ro blatter ka na ka, inang nato nakita na magaling sa ating karon nga Karibo PNP, nga ginasugit basi sa ka lang blatter, nga ro yan ka lang alas 10 it gabi na kamulang dyan it doon karong October 6. King Park it ka lang igmanghod. Baliro motor at abing nga kamulang dyan, nakapangagantaan ano, sa panganay nga magugang it tag-iya or nagagamit gid abimanet ay ka lang motorsiklo nga ra. King Park na ano, no, sa andakaroon nga binit ita bagay ag ulihot ana natupang dan nga uwaot ana pagkaagawot aro ra kada nga motorsiklo no kabron jani ro motorsiklo nga raro description na na sang ka Suzuki FW11OD imaura no kabron jani nga kulay itom no ag may ana karon nga plate number nga FA65708 may ana parang engine number, may ana karon nga chassis number na kabron jani ag naka-rehistro no sa LTO. Rure ka lang nga motorsiklo nga ra nga harut ang ani gin buo iro motor ang aray service gaagdo sa trabaho kung siin gaagdo pero gintakaw ang ani ro na pagpati gintakaw na kuno jani hay wa tabi mato gin ano tagin buo nga wa nagaong. So takaw aron no ka mun jani ro re ka nga insidente so ro re ka nga manghod no it tag-iit motor bali nag ano katon nag ano kita kana kay ina nag message kita so ginpablatter nga ninanda aga nagahugat no itare ka nga resulta it investigation it atong karon nga Karibo PNP sa pag backtracking baga no ka mun jani. So ginabaktra karon kung siin maspatan o makita niya ro motor nga rahay nagano baga nagagisa sa footage no nga may ibang ano ta ibang tawot ah no ro ray kada nga sakay. Kung ginsakyan ay makitaan sa CCTV pero kung harungin guyod yung abimanag nagagisa mga white CCTV no nga lugar ka nanjani pero kung rekon abi sa may ani sa pay proctos may una gid aron nga CCTV no ka nanjani so sa kung sino man no ro nakaside basi kung may mabaligyaan baga rinabiro panawagan no itay ka nga igmanghod it tagiya nga basi hibaligyaan ay abot ang makarang nabaligya na kung nandiyani kung gusto mo man na second hand nga motor second hand nga sidecar second hand nga tricycle no hay naroon sa ano buy and sell diba yun na post doon sa barato nga ano sa barato nga halga ag may ayo pa no kung nandiyani basi sa bilog ro motor nga nga ipost baga no kung bukon ita langulango ruray ka nga ano nga nagpanakaw nga ra hay ano na pwede na nang ano eh, pwede na nang i-post sa imana ibaligya. Pero kung may anout ang buyer, hay haron madali ta na ma-dispose ruray ka nga gintakaw na. Kung ruin gid man ra nga tuyo no, yes. Nga ibaligya sa iba, no? Ruray ka nga motorsiklo nga ra. So sa umano sa mga basi kun may mga ano baga ro mga igmangod natin ka pamati nga nagabalak magbakat motor basi raya baga ro hibaligya kinyo, no? Nga motor hay hindi nyo ron pag backwon dahil yes. Halin sa takaw ron no ka Johnny.
0: Ay report yagi sa police.
5: Oo, dapat mangin ako ta, mangin na mabusisi kita kung nagabakal kita second hand no nga gamit, second hand nga motor, tricycle kung ano pa nga mga second hand nga ron ka Johnny. Usuin kita naton rekarang nagkakaigo nga papeles. o papil abi man ang halimbawa nakapangangan kay makadama ka to no kamran siya ni rekara nga motor agud nga hindi kita mabilong sa rekara nga anti fencing nga nagbakal ka baga itare kara nga ano eh halit sa takaw nga wakating kasayod sayod ay kung mga makaroon nga ron do iba matakaroon nga rasot iba at nato mga igmang huday ayaw man ako sayod nga halin sa takaw no ruin karon nga din bakal na kon nga motor kung ano nga gamit so kita nga mga buyer na mangin mabusisi nga ni kita kamo janis sa atong ginabakal nga mga second hand nga ra
6: yes kami kada ng MG
5: so ruin no panawagan nakabay pa nga may uli no hay naga ano gid naga pangayo gid bulig ro rekarang tag iya greg manghud na nga kunta maibalik.
6: Mm-hmm.
5: Hindi maagto sa mga ano ba si kun mga ginchapcha ko tabi mana sa mga talyer yut ana gindaga no, sa mga
6: na o,
5: mga piyesa na nakamnan diyan pwedeng maging mangin ano mangin makaruyon pero
6: yes.
5: Nahitabo no or maging ano baga paging resulta itari ka nga pag panakaw ita persona nga to nga sa samakara wa pa it pagkakilanlan or wa pa na identify no ro re ka nga nagpanakaw nga ra it motorsiklo ka manon Johnny.
6: Mm-hmm. Kaya kabay pa makitaan it mga otoridad. Roraya karang sinama na agto, roraya karang motor kasi syempre ikot nagpundar ka ra eh. Ikot nga kwarta ron.
5: Oo. Bago magabayad ay itatiga dayon tagon, talong tagon.
6: Diba?
5: Oo, monthly mo nga bayaran ka manon Johnny. Imbis nga iba ka mo pagkaon ay ibayad mo sa motor dahil gusto mo nga may sarili ikaw nga motor. Tapos hay, ro ano pa hay, gintakaw.
6: Oo, syempre nagapanipus ka ra ng mga ano ka ra eh, yung mga permit ang gausay at madali ng pamaagi.
5: Tama.
6: Diba? Yung mga easy money ang aron, andat ang tinghuaan niya mag-ubra at pamaagi na makausin tayo at kwarta sa bukon ni tama nga ano, nga tikang ng Amerikadong MJ.
5: Yes, kapun Johnny. Ang karo, may sawang ara. May sawang ara.
6: Kasi yung sawang ara ng Amerikadong MJ.
5: Si Sir Mark C. Sa ano ra, sa sangkapan ni Magay sa Sityo Libdong Estansya. Naka ng Johnny, nakitaan sa boarding house gabande eh. Nakitaan it borders.
6: Oo.
5: Oo.
6: Jabo ko man it, ano gidra?
5: Gapana? Eh basta sawa, wag na nahinat sawa.
6: Tabagay.
5: Bisan ano pang klaseng sawa, kobra man doon kung ano magkaw man ng Johnny. Basta makakita ko sawa eh, nag-ano gida, nag-agumpat gida ang sa kadlock road. Bakit sa kasadjay sa kadlock? Sa kadlock, anak ng Johnny, kita nag-agumpat, makakita at sawa. Oo, magtukob kimo ron eh, abaw ginoo ko.
6: Kaya ano kita, mayad ka nga...
5: Manami no, nga, raton yung mga bombero, bukod niyang ita, mapuslan sanda sa mga sunog, kamunan Johnny, kundi harasan dat ang aniro mga ano bihasa no sa pagdakop it mga sawang ara
6: animal rescue
5: oo kung yes sa aton nga banot karibo hey, BFP karibo gid nato na ro naga ano eh naga naalala mo kat sa motor man yatong nagsuhot nga sawa
6: oh yes sa may ano nga nga karsadahon di karaho sa may pihak ba it
5: 19 martyrs hindi
6: mo 19 martyrs doon tag di ba veterans ating avenue BR? Tag bukon
5: hindi
6: pag sa may regalado yata ron.
5: Oo,
6: regalado yata ron.
5: O, di ba? BFP man.
6: BFP man nag-ano. Pati man yan sa Old Buswang ato sa may...
5: Sa poste.
6: O, sa poste.
5: O, sa tabok to't bagay ni day, ano, day nanay sa lola ni Mr. Kamudjani.
6: Basketball court to, di ba? Do yun.
5: Di ba? BFP man. Saan na tangan rin mga bihasa, no? Ako nga natatagupang dan, ratot ang mga bomberong harap. Kunyak sa sunog, sanda, pwede. Ngundi sa pagdakupagin, it's sawa.
6: Sawa, yes.
5: Di ba?
6: Ano, pag siyempre, nga ano naman dun eh may coordination mo sanda dun with the Pedro Aklan kung saan yung i-dispose raya ka ng mga sawa nga ra
5: ay ribat abi kumakit at sawa gina diretso patay diba
6: uwo gina ang tangin
5: uwo para gina ano para hindi utang mabuhi hindi utang makatukob na kung dyan ay uwo anak ko niya ginapusangan eh pero ato yung BFP may tamang a proseso no sa pagdakop it ari ka nga sawa mag ginakuhit-kuhit sa dangarang ka mo ng Johnny agod nga hindi ba direkta ka nga magtukob ruray ka nga sawa so kudos no sa ato nga mga bombero kama naman yes ato karon nga BFP karibo kay sandagid roonang responder no kung may mga sawa nga maispatan makitaan sa panimagay kung sa siin man no nga lugar iya sa aton nga banwed akalibo kam ron Johnny.
6: Okay.
5: Na interviewin karon no ro.
6: BFP
5: no.
6: Balikan niyo man to
5: no nga ano man bukod niya sa sunog kamo ano may abilidad pati sa pagdakop itsawang ano ra nagtraining.
6: Oo,
5: may training o ano rada nga ano karon hugag bagat aton nga mga bombero.
6: Mapatrain
5: man kita magdakop itsawang. Basta hindi ang nanakapagdukbon.
6: Pero ikaw to, unahan niya i-train karoon ka Mercado ngayon.
5: Ako tayagin ako ni Johnny. Ay, basta sawa ang hindi anak ko't sawa.
6: May hambay nag-post po yan, eh, nag-post na ito kay ina, hambay ni Sir Mark Sima, nag-comment man niya. Dahil nga sa mga hadakpan, imot, ano, bukong mo ito, ano, tawag ka na, ano, may, ano ba yan?
5: Venom.
6: May venom. Ano tayo mo, gapang kaon tayo mo ito, mga ganggam or daga.
5: Ah, kung daga, okay lang, malaga ako ito. Okay lang may ano, may makaroon niya sawa sa bagay.
6: Oo, wala matalaga
5: pa tayo sa tawo. Ano, wala matatahalit sa tawo. Meron agad maubos, baro mga ano, kung sa amon, abi kami ng janitor, tawag namon sa dagang ano yung mangyan.
6: Man mangyan?
5: Kasi, kung saan dabi, Ron, doon mga daga, abi nga na kami ng janitor, kung tagon nyo man nga katsuri or ano nga, kung ginaano mo, kung saan na ginadungisan, wala na pangagan. Nabawin mo man nga, ano nga, buset, mga makaroon ba, ng janitor, nag-ano saan daro, nag-atahalit.
6: Ah, ginabagusan ka.
5: Anda karon niya kitkito na imong kanya gambong, kitkito na na imong karon niya mga biskwit una tas iwanan manday na da pang malit at agid baga na karon siya ni. So, raamong tawag karon sa bagay mangyan. Haro mo tama ko dumangyan.
6: Nakaintindi tagalig ba ako sandar at ang lingwahe.
5: May feeling sandar niya man diyan ni. Bukod niya mga tao may feelings kundi pati ro mga ano ara. Mga daga nga ra man diyan ni may feelings man doon. Hindi mo sana pagtagon nga ano katsuri, makon baga.
6: Hindi mo pagpakamaguan.
5: Oh, hindi mo sana pagpakamaguan. Hindi mo sada pag-akigan. Dahil may feelings man ng mga daga nga rakam ng Johnny. Oo, nasasaktan din sila. Katulad ng ating kakilala, nasasaktan din.
6: Sino gitabi ron ka Mercado MG?
5: Hindi na ron mabatian sa Dear Maritos.
6: Ay, Diyos ko. Iwantayan lang din ima kung sino man doon.
5: Sino man doon ima. Basta, ano, straight yun ang buhok.
6: Ah, okay.
5: Why mat, ano, why mat bangs.
6: Ah, okay, okay.
5: Ima ron.
6: Kaibahan mo kay Gina?
5: Oo.
6: Aron gali.
5: Nga nag, ano, nag, balita sa udto.
6: Oo, nagbalita
5: sa udto. Ima ron kami dyan. Sige.
6: Okay.
5: Di ba, nagtun kita sa mga, ano, sa mga kasapatan, ano kami dyan. Yes, love yes. Your pets lang ko na.
6: Correct. Love your animals.
5: Yeah. Sige. So, rin ano yung rating karoon nga report na directamente sa naman area of responsibility para sa programong Kompletos Ricardos. Ako man si Kamerkado Mary Joy de la Cruz Melgar, ita Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
7: Radyo Mercado, live report. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos Ricardos. Kompletos Ricardos.
6: Abugid nga salamat kay Kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar. Saan nga mga natipon nga balita makaroon nga adlaw karoon? It the Webes mga Kamerkado. Magalinaw nga market report kay ina ano na karoon sa Malinaw Public Market. Anda ka nga ano makaroon eh Webesan o kon market day. Nakaroon sa Banwa Ita, Malinao. So, thank you, again kay Kamerkadong MJ. So, yung mga mga balita, makaroon adlaw karoon, Ita Webes, mga Kamerkado.
7: Kompletos Ricardos.
6: Alright, may oras po man kita, mga Kamerkado. Ag ato na nga istoryahan. Ruraya ka nga plague o kung ginatawag natin nga mga parang infection nga nagatabo na karoon sa Russia, most especially sa Irkutsk region. Sa bahin kara it's Siberia, mga Kamerkado, kung sasiin, mga Kamerkado, sambilog nga laboratory worker ro napatay bangod imauhay na exposed sa sangka bacteria o kon virus nga infectious disease, mga Kamerkado. So, base sa report, no, masobra 300, masobra 300 nga mga katawo ro raya karang ginpaidagom sa quarantine. Aga 100 kara o masobra 100 hay padayon nga ginamonitor sa sugod itrayan kara nga ospital mga Kamerkado. So namatay ra kara nga laboratory worker pilang oras gamang no matapos imong ginigagnat og nagpa-ospital bangod nga sa pneumonia. Apang ro pag ro yung pneumonia ginatawag naton unknown origin. Buot hambawon hindi pa matumod kung si Inraya naghalin. Pero according to some reports, aksidente na nga hapusa ro tube, no? Itry ka nga pathogen kung siin may virus. Agbangod sa napusa, na siguro nalanghap na, no? Or nagdikit sa anang karang gawas, ay ro yun, na-infect gid imaw sa rin karon nga pathogen, mga Kamerkado. Live bacteria kung ginatawag nato, na. So, because of this, no, magkaroon ita parang health emergency within the reports na nakaroon sa Russia. Agro pangutana makaroon.

0: pandemic nga, di ba? Pero anyway, ay padayong ginamonitor it Bureau of Quarantine, right? Karang ang sitwasyon. Aga syempre nagpaguha man the World Health Organization it opisyal nga pagpahayag angot sa raya karang ang sitwasyon in terms of the health emergency o nakaroon sa Russia, mga kamerkado. Sa pihak man karang abahin, mga kamerkado, aton man nga ginatanaw nga kung ako mismo pagabasihan naton, makaraman ro aton nga nangin aksyon before nga naging coronavirus disease ro COVID-19 o kung ano nga na and SARS-CoV and COV, yun ba yung tawag dati before the COVID-19, di ba? So, mga kamerkado, no, aton nga gin if every mga balita kara, it is not planned, it is an accident. No, raya ka ng sitwasyon sa Russia. Bukod mo't pareha sa COVID-19, nga hasta makaroon ba kita kihapon kita kasayod kung ano na nagkakanabo. Kasi we all know, diba, naghaling sa China and that China is used to have parang filtered or censored information, mga kamerkado. So, again, ro, yun na itong mga nagapangunang balita makaroon nga adlaw karon it Webes. Again, good afternoon. So, ipahak lang ka na nga bahin. Kaya pa ba? Anyways, good afternoon kay Nang Inday Concepcion na nakaroon sa Altabas sa Public Market. Ay, good afternoon man kay Sir Rami Garcia. Good afternoon, kamerkado. Shout out sa Terrence Village, Man Up Altabas Aklan. Gapamatigid kami kimo. Thank you so much. God bless you always. Thank you mga kamerkado kay Sir Rami Garcia ag sa bilog nga kamerkado naton una sa Terrence Village nga nagapamati makaroon nga udro adlaw mga kamerkado. So thank you ha sa padayong nga pagsuporta. Oh, iyan naman aton ro Radyo Merkado Aklan sa aton nga mga kamerkado sa pila ka mga kabanwahanan, pila pa ka mga merkado publiko. Ayan, very next time hay yung Washington pinakabag-o naton nga igmang hoda. Itraya ka lang Radyo Merkado Aklan. Good afternoon man gali kay Sir Jason Sison. Una ka ng Sagburuanga Public Market. May ayigid nga hapon kimo sir. Kamusta mo rin yung kanang pamatsyag? Kamusta ka muna sa Buruanga Public Market?
1: Kompletos, Ricados.
0: May mga tama sa mga taga Buruanga Public Market, may idea ayhan ka mo if may ginaayos o nakaroon sa Alegria Port. Pa-inform lang kami mga kamerkado ha kung may mga construction o nakaroon sa Alegria Port. Angot sa raya karang cruise port, no? Na posibleng anuhon itraya karang cruise ship port, mga kamerkado. Kabay pa nga may update kita karon. Sa mga kamerkado na to na mga partner kamo, may mga balita kamo, ay pwede yun kami i-message sa Radyo Merkado Aklan o mga reporters so mag-imbestiga karon sa magatawag sa mga otoridad. Kung may mga gusto ko mo mga iga feature mga kamerkado, pwede yun kamo mag-message kakon kay Johnny Guarin or sa Facebook page mismo it Radyo Merkado Aklan. Ag-amon nga iga feature doon. Especially sa ato nga mga photographers naton una. Kung manami rin yung kanang view, kamusta rin yung kanang sitwasyon? Okay, kamusta rin yung kanang mga ginaubra una sa inyong kanang kabanwahanan? Pwede gid ka mo mag-message sa aming kanang Facebook page sa Radyo Merkado Aklan, mga kamerkado. Kung may mga pictures ka mo, mga manami nga sunset, mga manami nga mga view ninyo una, mga kamerkado, ay amon gid nga igabida ron sa amon karang Facebook page nga Radyo Merkado Aklan, mga kamerkado.
1: Kompletos, Ricados.
0: Alam? Ano yung nagkakamerkado ng sheet? Ha? Meteor shower. Meteor shower. Sige, ato na usoy at balita rin hindi na. Kung may mga, mga pictures ka mo nga pwede naman i-post sa Facebook. Ay happy gid ka. Happy gid kami mga kamerkado nga ma-post rin inyo ka ng mga pictures ng mga manami. Diba? Mga sunset, mga picture it bulan, picture it bye-bye. O kamusta rin yung sitwasyon una, bongga gid. Ay kami na bahala karon mga kamerkado.
1: Kompletos, Ricados.
0: Anyways mga kamerkado, alauna iunon kita it hapon mga kamerkado. Aga magapanumbalik anay ro programang Kompletos Ricados. Gagamang sa Radyo Merkado Aklan para sa pila ka mga reminders. Standby.
2: Brung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga

tingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Gali si Mildred Constantino, taga Camanse Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa, at manami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Gumay tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami ginipikto sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market, Antonino's Drugstore, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog at ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami kinitikto sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Bilyones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it!
3: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Pareho sa mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto ukon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway ukon video. Inibala artificial intelligence ukon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod ukon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos, Ricados. Kompletos, Ricados.
5: Alauna, itreseon kita mga kamerkado at welcome back sa final portion. It aton karang programang Kompletos Ricados. Ako rin yung kaibahan sa kahanginan sa merkado, si Kamerkado John Ronald Goodman.
4: Kompletos, Ricados.
5: Sa pinakuling natong porsyon, mga kamerkado, aton anang pamatian. Aro mga dugang impormasyon, dugang mga reports, maghalian kay Kamerkadong Shane Flores Masalio, mga kamerkado.
4: Radyo Merkado, live report.
5: Alright, Kamerkadong Shane with your report.
6: Good afternoon, Kamerkadong Johnny. Karang time out, ani?
5: Okay.
6: Kita sa aton karon nga ano Kamerkadong Johnny, aton nga mga police reports. Bangod yan itag aton kay nang gina follow up Kamerkadong Johnny sa Lezo nga ato nga disgrasya sa may bagto.
5: Okay.
6: Clarify lang naton, una ba itong information ay sa bugasungan imo, but bagto gitay imo Kamerkadong Johnny. Sa so, intersection kampet. So hopefully no asaraya karang nga disgrasya ko madumduman naton dahil hay ginapanagiyahan ta it national government nga vehicle.
5: Okay.
6: Sa nakarait Department of Environment, environmental, not
5: and natural resources.
6: DNR, kamer ka nung Johnny, sorry. DNR, doon karon nga, according pa ikal sa tipo natin information, halin ka sa Lezo PNP, kamer ka nung Johnny, ruraya ka nangasunggaban isang ka funeral van. So, halin ruraya ka nang agag yan, or do direction it, dayang nga, anat DNR nga naka merkadong dyan yung sayakyan. Hayanin ka na sa Tigayon.
5: Okay.
6: Siyempre, di ka rin pag-abot sa may intersection, may pa-ubuson di ka rin ka merkadong dyan. Ruraya matakara nga nasambitan nga funeral van. Hanin ka sa Malinaw, paagto itnuman siya ro direksyon.
5: Okay.
6: So, pag-abot ka rin sa dayang intersection, actually, haunat at suhud ron, ruraya ko nga funeral van. Kung makita man naton, nga haunat ang masuhud ka merkadong dyan. Ag di ka tot arayon, imuhasunggaban it. Raya nga daya nga DNR nga sagakyan. So makita nga nagbalintong imaw aga tanan ka lang sakay ka merkadong Johnny including ro driver hay ninahan sanda. So gin actually hay pangutan na ita kapulisan naton kung ano rong natabo baga kung haman sumunggab git aruraya ka nga driver no ita DNR nga ra sa hatong funeral van hay according kan sa rayang driver hay bukod ni mat familiar sa lugar bangod nga ni taga Manila ay maura ka merkadong Johnny.
5: Pero kung syempre sa intersection.
6: Diba? Sa intersection.
5: Isang bukon ka familiar sa lugar pero that is a standard driving instruction.
6: Na kung sa, yan eh.
5: Oh, kung sa intersection ka, maghinay ka. Kasi you look between both directions, left, right, forward, back. Diba?
6: Anything.
5: Sa seminar ba garon? Diba?
6: Totoo.
5: Diba? So, I don't know, kasi kung makita naman natin yung CCTV footage, kita agad matabi ro, ano, ro van niya, ro funeral van niya.
6: Diba,
5: nakagapos o taimaw eh.
6: Nakagapos o taimaw sa intersection.
5: Oo, nakagawa o taimaw. Pero si national government nga lang ang sagakyan, gusto na lang maghingabot. Doon yun, ano, mantahon mo sa CCTV ha. Check nyo lang sa social media pages naman mga kamerkado nga. Madyaga hingabot, ima kung tao ka nung anan tangin na hingabot ka ra. Diba?
6: Kasi dasigit ah.
5: Dasigit ah, actually.
6: Ag pag hinamar na mga crossing nga ron, ag mga paubuson ka merkado dyan, ito pag minor ka giting eh.
5: Oo, tama.
6: Parang bukon it, parang do daya ba ka rason nga bukon familiar sa lugar nga ron, hay. Medyo alanganin kita ka ron. Kasi, kasi, agamba nga, parang blind curve ko, no? Pero since kami ka nun dyan, makita man ni mo, abiron nga, no, eh. Siyempre,
5: blind curve doon? Kasi sa ibabaw ko nga, nikita. Kitaan
6: mo,
5: diba? Diba, pag-slope, or paidagom nga, sa portion at Lezo nga ron, eh, makitaan mo nga.
6: Makitaan mo,
5: rubilog nga, kagaparot, kaganasan, at Lezo nga ron, my God.
6: Kita mo, daro, agag, yung mga sagakin nga, nag-agag.
5: Diba? Ano ba, aton ginagagas? Eh, that is why man kayo na, diba? Aton man nga, nakipag-coordinate man kita with the LGU Lezo. Angot sa raya ka ng mga insidente. Aga, rin yan, you know, andang aging pahayag within the call nga, what sa na nagkuga nga magbutang it mga device,
6: signage.
5: Mga warning signage, mga warning device, pero rin yan, may mga driver at naghihapon nga mga...
6: Sa driver yun, ano problema?
5: Correct. Aga, kung may ano nga, kung doon yan, buhay at ang asosyon, meron yung karang traffic light o kung stop light yung ginatawag naton.
6: Yes. Kasi abot ako yung disgrasya kamer ka dong dyan. Diba? No?
5: Mapa-minor disgrasya ron, mapa-major accident ron.
6: Oo.
5: Una kita sa tunga nga ron.
6: Oo.
5: Diba?
6: Kasi, daya man nabigyan ako merkadong dyan. Iro mga, iba ko rin nga mga driver, do yun nga, wag gatagaw andagan. Gusto mauna, gusto makagapos yagi. Hay, harun nga nagtuga kita.
5: Oo.
6: Ipagka-accidente ka merkadong dyan.
5: Oo, taga-minor nga rin nga. Intersection na nga ni Iron, diba?
6: Ikaw nga bakit na-disgrasya ka merkadong dyan nga nakamotor nga to?
5: Yung
6: hasunggaban sanda, I think. o di karon kat naka motor nga to tapos may nakasunggaban ganda halin man sa may tigayon nga sa nga ano
5: sa kabuabo tabi
6: ka kabuabo gid ba ta
5: sa kabuabo ta ka merkadong Shane nga disgusto bisan sa halin pa ta ako sa ano pa lang istasyon ako dati gamit ano disgusto kotang kota na CCTV at gasolinahan
6: ho as in made klaro no
5: eh ani klaro on broad daylight
6: HD dami. Siya
5: HD siya na
6: hindi diba? Siya pixelated correct. Baka naman
5: diba, kota-kota, talo, ano na.
6: Kasi mabaho nga bulig ng mga CCTV kaya ganun
5: dyan. Eh, ano na, doon na ito nga ako tanon kita sa LG Lezo kung with the proper coordination with the DPWH kasi sa dami gatukod it mga traffic lights o kung stop lights sa mga major highways naton. Mm-hmm. So, ito nga ako tanon doon next time. Baka man kita update from LG. Pero nagtawag ito si Kamerkadong Sarlene.
6: Yes.
5: Nga makaset kita at interview. Para masaya na naman it kaabuan. Bukod niya yung mga taga-Leso.
6: Oo.
5: So, mga nag-aaga.
6: Ang gateway na rin siya yan papunta sa Katiklan eh.
5: Gateway to the island of Boracay.
6: Boracay. Hindi sa lang. Mali!
5: Diba? Pinachat kita TV.
6: Pinachat TV ha. Ingay nyo ha. Kayo ha. Ibang tagline yun. Pero sa totoo lang ka merkadong dyan. Kasi sa mga bus naton nga uwan ila karon it din nga maaberyas.
5: Yes.
6: Kasi may mga stoplight iya sa Mayor again sa Kalibo. Igdos na nakaraga gapos ka berkadong Johnny sa Dayakar nga Tigayon Bridge gapos na sa may Minaleso. Di karon yung maagi yung dayon. Sa may Bagto diretsyo sa mga Kato Karang Diversion Road ka berkadong Johnny.
5: Tama, tama.
6: Doon nga ni Rumaka ano man nga sa driver at aron. Ho, sa tuod yang medyo ginatanaw natin nga una binakabutang sa ano ra kamarkado sa andakar nga seminar actually nagamba ka ina si Police Top Sergeant Eldisir Dolyosa ra kada nga invest ita Lezo PNP nga kunta kung sa intersection mag full stop magdahan ba kamarkadong Johnny according pa ni kadahanan no kamarkadong Johnny hay full stop observe anay bago mag go o magtabok. Correct. Oo, ag kuntahay aton rayakara nga mga dinga dumduman naton rayakara nga road safety, defensive driving, agrayakara nga dumdumon pagid rung mga batas trapiko nga ginatawag ka merkadong dyan.
5: Ag
6: may mga right of way dapat nakaintindi git ah.
5: Oo, kung ano may mga driver git abi nga ay ano tama na hil ano man day hawan man ni, hawan man hilway man kun iwa man sagakyan pero ayo nga ni nga kung may sagakyan magpupunto ka man tanaw ka sa ibutanan nga direksyon may mata ka man diba?
6: Hindi gumagano ah hindi gumago
5: yan yung kaugot
6: ilabi may bakano kayong buto
5: diba?
6: Sorry po ito kasi may nag-assign yung manimot makara eh
5: sorry mga kamerkado kung nag-siyagit awit hibayag iya ho so,
6: sorry kita
5: pero din nabi nga we're just making the in conversation light kasi bisan seryoso gid abi nga istorya ra no nga gina ano gid sa mga driver no nga mga bukod niya nit mga motorista makaw kundi mga magbahot ang sakyan ra so bukod niya tayo sa anong klaseng sakyan sa mga nagamaneho nagadrive di nakara ka merkado nga Shane
6: kun ta diba? Bukod niya it para sa raya car nga pagbuot lisensya bukod niya it para sa agud makadrive kita ay nagabuo kita lisensya but of course aton karon nga dumdumon gid kung ano ro raya car nga rason kung man nga buo kita try ka nga lisensya ago ano ro mga dapat indi ubrahon ka merkadong dyan eh. So kung manalipatan nato ni basta lang for compliance.
5: Nangani ka fixer pa eh.
6: 12,000?
5: 12,000? 20,000? 30,000?
6: Ma!
5: Mama, mama.
6: Ano ba?
5: Diba?
6: Tapos yung mga report ka rin minakaroon ka. So, isang ganun. Pero hopefully kamerkadong Johnny maaksyonan ra kasi kapilot ang aksidente doon natabo karon. Agabot ang sayakyan gaagi karon. Bukod niya mga itry card nga mga makabig natin nga mga pick-up truck nga ra, mga motorcycle, tricycle, but of course mga wing van, no? gama naman ng mga 10-wheeler trucks ka merkadong dyan, yun at agaagi. Mm. Kasi less hassle, sa matuod yung less hassle, gitay mo kung nag-aagi ka, di ka ron kampit, kaysa sa mayor ang agagyan. Given nga rung mayor ang agagyan ka merkadong dyan, may mga stoplights, abo pa ko yung mga nag-aagi, ng mga bihikulo natin. So, kung tatunan, gitari ka ng merkadong dyan.
5: Ano kita, especially sa mga nag-motor natin, una, abot abing gaagi ng truck, una mga kamerkado. Oo. Kaya nagtawa natin na maging kagas-kagas. Hindi kita maging kamoteng driver, di ba? Akigan ka muna Sir JB Pasco.
6: Bunit, bukit buot ang bagon nga ma four lanes pag idri karon sa may sa may diversion road. Hay basta lang kita pa ugat it pag pagkuan it manibela.
5: Pag kaya ani four lanes imaw kasi tanan nga sa gakyan may sarili ta kamong lane. Pero mga slow moving vehicle kapalit motor, tricycle, katawa ko may gamanay humat e-bike di karon basta mga slow moving vehicle. May mga, diba? Si ante mo nga, nag-e-bike. Anyway, sanda sa ano, sa pinaka-binit nga lane, sa pinaka-right, farther right lane. Pero mga fast moving vehicle, kapareto mga...
6: Inner lanes.
5: Inner lane, doon yung mga, ano natin, mga truck, mga sagakyan, gito nga four-wheel, mga bus, una sanda roon. Kaya hindi natin sanda pag buon it, linya kasi may sarili na kamong linya. Lumugar ka. 'Di ba?
6: Oo, okay, do yun nga gintawan. Wa na. Wa git aki ginaton anro mga haton buog sa seminar.
5: Oo, 'di ba? Agaro ibabi ka ra, kaya bisan habaw nating four lanes, may mga panimagay man abi nga ginahimo na dang parking lot ro yung yes! mga four lanes. May pambaka kamot sa akyan, pero wa kamot pambaka parking. My God.
6: Ay, unahon na ano, parking lot, bago na sa'yo kaya.
5: Oo, diba? May pangad yung mga e-bike nga na, may sarili at asandang nga. Ay, doon, may sarili at asandang lugar.
6: Nag-lugar at asandang lugar.
5: Nag-banot asandang na nag-invest na nga magbaka itwugtang extra
6: yes.
5: para sa nga parking lot. Very cute. Very baby girl.
6: A very responsible very kind responsible. Of driver. Kamerkado yes. dyan.
5: Kaya sa ating nga mga, sa mga... nagapanag-iit mga panimagay, mag-ano man ka mo, invest mo ka mo nga, butangan nyo sa sariling lugar nyo ka ng sagakyan. Kasi ring ano, four-lane nga highway, bukong tat inyong nga gugta ron. No?
6: Yes.
5: Ano tat gobyerno ron, ang na dapat talan ka mo gaagi. Diba?
6: Na, hindi magkita mo double parking.
5: Pero double parking, please lang, gid. Yan, yung sa Banway Kalibo, ikit, arudagan, iya, Diyos ko, mas maikit pa kakon. My God.
6: Mali naman. Masaya man. Ato nga ano, nak? Saya na itong mamamama.
5: Ay, sorry, sorry man. Pero diba, yak nga sa may, pasuod kaya sa may plaza.
6: Nawon na tayo makaagi ka mo.
5: Natabok una karon it sa St. Gabriel Hospital. Grabe o traffic una. No parking. Pero nakalinya rin mga motor. Sa ating nga Kalibo Public Market, diba?
6: Oo.
5: Bawal mag-double park pero ina ka na nga mga naka-installment nga mga motor nakalinya di ka rin.
6: Oo, naka-park na pa sa printed no parking.
5: Oo, na pa sa printer or sa kilid no parking. My God.
6: Mukhang sayang kamer ka dong Johnny kung may reading comprehension sandal or sadyang dead is malang sa layi.
5: Doon yan, yung problema ka. Ito nga, may abo kitang layi, maabo kitang ordinansa pero bulok ro atong pagpatuman ka na.
6: Oo.
5: Diba?
6: Bukod it mahugot.
5: Bukot mahugot.
6: Oo. Ngayon sa, I think sa syudad, yung merkadong Johnny, grabe it. As in, kahit gabi, meron talaga isang nagsita.
5: Kami nga nagtabok sa pedestrian lane, hay, bigla nag-stop, nagtabok kami, ginmultahan kami 300.
6: As in.
5: Kami ka po, mahugot kartang, Jante, makami ka.
6: As in? Oo. Ano ba yung story?
5: Ano, may karon ho, kasi nagdagagan kami, kasi kasi yeah, yeah. Go konta nga ron hay, sa pedestrian lane. Abi namin makahingabot pa kami sa last 5 seconds.
6: Ah, okay.
5: Kasi alinga nga. Nag-inarte pa. Diba?
6: Ang dami pa arte.
5: So nagpinaktas pa kami. Tapos ay, syempre, delikado abi ron nga. Nag-goat aros sa akyan.
6: Tapos unang mo kapagpatintero.
5: Nakapakamasa nyo. Ang duryaw nga ron nga area nga ron nga. Gabit ang mga sakyan. Ano, multahan ka gitin ka ron. Kasi for your safety also.
6: Yes.
5: Agi syempre sa mga sakyan man sa syudad, yung ano, example natin ng Iloilo City, na bisan wa pa naka green light, tapos bigla kating mana nag-go, multahan ka gitin ka ron. Diretso at multa ron, tanan. Tigitan ka gitin ka ron.
6: May naka-standby gita.
5: May naka-standby gita, day and night.
6: Mm-mm.
5: No? Kung taiyo man sa Kalibo, may nagpa-patrol man sa mga police pero I don't know if how strict rato nga pagpatuman sa mga traffic rules and violations naton kala mga kamerkado. So I think sa ibang banwa ginapractice na ng darayang hara eh, no, nga mga may mga banwa siguro Rotangalan very hawan o taano mga lugar karon kasi
6: oo, nga, may,
5: it's very strict implementation ito yung karon nga mga ano ng mga doon, traffic rules and ano laws, no. I hope sa ibang banwa, especially sa Banwa Ikalibong, I hope tumanon man nato, na maging role model man nato no kada isaga kasi it's for your own safety and again
6: yes
5: para maano baga nga maligwat aro aton nga komunidad nga nibuka taga una ila nga gareklamo kita bagun hindi kita kaagi.
6: Oo, kapirang gaysi siya tanataburon.
5: Diba, ng mga double parking natin nga rin, hindi natin may tindihan kung double parking gidmanda o ano, tagad sa nga, ano, tagad nga linya.
6: sa kanila na lang.
5: Sa kanila na lang talaga, no? Madyanda, may, tangagan yung kalasado. No?
6: Diba? Parang yung isang kaparsel lang, arang binakamog kita para magpark park ka.
5: Diba? So, ano yun to ating nga pahanong mm-hmm. And of course, knowing nga, maabo kita nga vehicular accident, no? Compared last year, mas maabo kita makaroon.
6: Oo, sunod-sunod ka marka ng journey. Pa, kung umpisa mi mo sa bilog, masunod ka lang, may makaroon, kabay pa nga, hindi mag, ano ba, hindi mag kapareho sa mga nakataliwan nga bugan, nga maduguon ka Mercado Gianni.
5: Yes.
6: So, sa mga drivers na ato, no, ato nga, ano lang, pahanumdum lang, ha, be a responsible driver, git, ah, kung pwede, hay, hindi kita magpaharurot, magpadagagan, kasi makaabot magyapon kita sa atong gina, atong destination, no, ka Mercado Gianni.
5: Tama.
6: O, baghagong lat agad, kasi, ruduin nga disgrasya, anytime, anywhere, taron eh. Parang nagawin sila tayo more opportunity nga matabo, kung i-allowed it driver nga matabo ro yun, ka Mercado Gianni.
5: O, oh, diba? Abi, anda, ano, ano gina, likawan natin.
6: Likawan.
5: Hindi natin nga, kung sa inato nga, ninahan kita, na-insure kita, na-hospital kita, na pang kita ma-teach it lesson nga hindi nato pag-ubran sa uman. So, atong pahanumdom nga, gusto natin nga kompleto atong nga gawas pag-uli, makaabot sa trabaho, kompleto kita, hindi ko ba natin do aksidente mga kamerikano?
6: Yes, kompleto, Sir Carlos.
5: Aron.
6: And, at ayan ang ating abiso sa merkado.
5: Bugs.
6: Anyways, kamerkado siya, nirin natin yung mga natipon ka nga report para magkara sa programang kompleto sa Ricardo. Sa kaman si kamerkado siya yung Flores Masal, yung Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
7: Radyo Mercado, live report.
5: Abugid nga salamat kay kamerkadong Shane Flores Masalio. Saan ang mga natipon nga balita makarong adlaw karon ita Webes mga kamerkado.
7: Kompletos, Ricardos.
5: Thank you man sa atong mga kamerkado, sa tagsaraton ka mga public market, and of course sa partnered LGUs naton. Una karon sa Altavas, sa Banga, Madalag, Libacaw, Numansya, Lezo, Malinaw, Makato, Tangalan, Nabas ag Burwanga, may ayad gid nga hapon kinyo mga kamerkado, ag hagong gid sa inyong karang pag-ulihin doon na mga kamerkado. Thank you man sa atong Radyo Mercado Reporter, sa atong newsroom, our research department, sa atong production, sa atong onboard personnel, ag sa atong partner technical, kay John Albert De La Cruz, ag kay Heranio Messina mga kamerkado. Sa uman para sa programang
7: Kompletos Ricados.
5: Ako si Kamerkadong John Ronald Guarin, Itradyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
7: Inyong napakinggan ang Kompletos Ricados. Hanggang bukas, dito pa rin sa Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
8: Tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success!

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga-Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pare sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami benefit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-union kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at sipakano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang binipit sa tunggawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami binipit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Pareho sa mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ininga pahanundong, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

May kwento ka ba ng pag-ibig na hindi mo masabi? O relasyong parang presyo ng gulay? Pabago-bago? Huwag kang mag-alala. Andito si Mare Tess. Laging ready makinig, makisimpatiya, at magbigay ng payo. Walang arte, walang halong judgment. Ito na ang kwentuhang tagos sa puso. Dear Mare Tess, ang mare mo sa saya, lungkot at pag-ibig.

0: Maayad-ayad nga hapon mga kamerkado. Good afternoon sa ating mga suki nga tagpamati. Welcome man sa pagpangalagad it programang
1: Dear Marites!
0: Alright!
2: Wow! Pawakit po ubiyo ko ng kamerkado.
0: Kari yan. Anyways mga kamerkado, atong karanga ginatabi at may daigi karanga hapon atong karanga mga merkado publiko, no? At syempre, ano kito makaroon it Miyerkules? October? Laki ng yan. Kailangan ko lagay dyan ng laki, oh. Hindi ko mabasa. Sorry na. October 8, no? Ano ko damakart Webes mga kamerkado. At syempre, pamatayo kami sa Facebook Live, ang YouTube channel, at Radyo Mercado Aklan. Syempre, yes. Kami gihapon, yung kala partner ako si kamerkado Shane Flores Masalio.
2: At ako si kamerkado Eunice Estanislao.
0: At ikaw si? Oh, di niya masagot.
2: Valsi.
0: Si Val. Ay, oh, di ba?
2: Iba rin yung energy ni Kamerkadong Arvin ngayon.
0: Oo, siya isang. Natin pagpatuloy, baka ano pa masabi natin. Anyways, ulit. Anyways, hindi mo mo liro. Nga, ako pamantaw, imaw. Uy, ano yung doon? Anyways, mga kamerkado, ginatami na itong kamerkado ginis atong karang mga sa public market.
2: Yes naman. Siyempre atong ginatamyaw ng mga taga-Autobus Public Market. Iyaman rin naman siya Public Market, Burwanga Public Market, Banga Public Market, Tangalan Public Market, Makato Public Market, Lezo Public Market, Madalag Public Market, Dibacaw Public Market, Nabas Public Market, at siyempre, Rumalinaw Public Market.
0: Yay! Yay! Thank you for the clapping sounds, ha?
2: Salamat.
0: Thank you for
2: sa
0: that
2: effects,
0: wonderful sound effects, Kamerkado Arvin, dahil dyan. O, palakpakan naman.
2: Palakpakan yung sarili. Palakpakan mo naman siya.
0: Sino? Sino? Doon nga, ano, ay, hi, gali, no, sa ating karga mga taga-Malinaw Public Market.
2: Yes.
0: Happy Market Day, mga kamerkado.
2: Wow. Yes. Kaya yun, diba, galing doon si kamerkadong Mary Joy?
0: Yes, ang ating Public Market Administrator. Tara! Minsan siya yung ano, yes. Minsan siya ay nasa PNP. Mm-hmm. Minsan, nasa Public Market bilang isang administrator. Oh my gosh, minsan.
2: Siya ang ating...
0: Siya isang era, tanging ina namin.
2: Errand
0: queen. Yeah. Mother of all. Eh, si ano yan?
2: Si ano na eh?
0: Mother of all Philippine language.
2: Si motherboard na
0: rin. At si Mother Sardine. Si, di ka forgot to marry Joy? Inang kalikasan dun. Holy kasayaman. Mm-mm.
2: Mother Nature, hindi din.
0: Makita ni mo sa banawang ni Ed. Kilala niyo siya.
2: Basta mother siya.
0: Yes, mother. Call
2: ang
0: me mother.
2: Tanging ina.
0: Sa makita sa banawang ko noon ni Ed.
2: Huy.
0: Sabi kasi ni Kamerka doon siya, hindi mo kag-wonder ko, sino? Sino doon?
2: Banawa?
0: Banawang.
2: Banawang?
0: Oo.
2: Imaginary.
0: Yeah. Oo. In front of your house.
2: Or Ed,
0: ano ang tawag ng kamerka doon sa Ed na?
2: Kasi, parambina na lang. Parang ginawang... Bisaya version. Garden, the Garden of Eden.
0: Di, pag Bisaya naman yun, Eden.
2: Eden.
0: Si gabi niyo mo yan ang... Ed. Si Ed na naman amin.
2: Aha.
0: Thank you so much sa nag-sponsored garden. Ayun, matagang ako.
2: Gets ko.
0: Thank you so much sa nag-sponsor ka, Mercadong Johnny. Sana mo nag-sponsor tanang sariling banawang. Para ibutang si Mother MJ. Anyways, mga Mercadong, makaroon nga alaw it, Webes. Medyo yes. Ga-drop po no ato yung karoon nga. Energy!
2: Bakit kaya ka, Mercadong
0: Di ko rin alam.
2: Kasi...
0: Kayo, alam niyo ba?
2: Ikaw, actually, tataas yung energy mo kasi mag-ano mo kasi...
0: Oo, day off natin.
2: Day off naga.
0: Oo.
2: So, ano siya, makapagpahinga.
0: Ay, hindi. Mas malala yung... Mas malala yung naranasin natin kasi mag-ano tayo. Malalaba.
2: Ay,
0: tsaka ano mag-overthink.
2: Labor works naman siya papanatan. Sa labor works naman siya.
0: Yun nga. Kamerkadong yun eh.
2: Yes. Pero kahit naman ang day off mo, nagtatrabaho ka pa rin kamerkadong Shane eh.
0: Ay, ganyan talaga para sa future.
2: Masipag talaga si kamerkadong Shane.
0: Oh, para sa future ng
2: lahat. Tutularan.
0: Para sa iyo to.
2: Ano?
0: Sabihin.
2: So, anong, ano, isang katutak na side eye?
0: Gusto mo talaga ng bash, ha?
2: So, wala, ano, isang platong side eye ni Camille.
0: Wala, nagkamali. Wala yung... Wala yon. Ay,
2: ay, isang irap at isang side.
0: Irap ka din, ha? Ito pong ano, yung amoy nga anchor, it bagsakan nga na, hi.
2: Oo.
0: What? Ay, ay. Kasi kunin.
2: Grabe naman, puro yung mga ba? Attitude po yung mga
0: nag-ano na, nag-acapella ron. Alam yung mga Domingo mga kamerkado, kibot at ang hayabi ko, taginamutot ako. Woo! Alam yung parasyon na sa acapella, alam nasa ilalim ang tubig na yan, no?
2: Serena yan,
0: oo,
2: eh.
0: Oo, bigla yung mga kanta.
2: Dati yata ang Serena yan, si kamerkadong RP.
0: Oo, siya yun. Oh, wow! Happy lunchtime!
2: Happy Halloween na ngayon.
0: Oh. Ika kanta ba na kapela ron? Yan mo sa mga echo sa simbahan ngayon, no?
2: Gakwar.
0: Ito ho, ibig mag-ilabas si Sir, ano? Happy lunchtime, Sir Boryong.
2: Yes, humat-humat. Pa rin, no? Habol lang. Mainit-init pa yung kanin.
0: At yung ulo ni Arvin.
2: Ulo ni Arvin.
0: Anyways, mga kamerkado sa ating karang pagpadayon, may ating karang mga gin, daya karang mag-insend ka ton nga mga panguta na mga kamerkado.
2: Yes, tungkol saan naman kaya yan, kamerkadong Shane?
0: Bala. Bala, saan ako nang nagsipotan
2: ka? Bala na kayo mag-isip tungkol saan, no?
0: Bala kayo, random ra. Ano yung paborito ka, ano, numbers electric fan?
2: Anong bias mo sa, ano, sa plancha? Ano mga bias mo sa appliances, ganun?
0: Tapos si iba, totoo ba na mabait yung pool, yung itim na lang gamit kisa sa pool?
2: Kaya nga.
0: Oo, okay. Hi, sa'yo mga kami.
2: Eh, bakit si Darna? Eh, bakit si Darna? Mas mabait yung pool ng Darna kisa sa black na Darna.
0: Eh, hindi naman siya lang gamit. Kamer... Eto, kamerkado Arvin. Totoo ba na mas mabait yung itim na lang gamit kisa sa pool ng langgam?
3: Gaano
0: kalit yung langgam? I think they
2: diba,
0: are ano,
2: nga, tama
0: same size.
2: Siya. Gaano siya kalit?
3: Eh, di ba may merong malaking red na langgam?
0: Oo. Ay, yung same size sila. Same.
3: So, isang
0: dito
3: nga.
0: Huh? Oh, for example, pareha nga sila. May malaki. Nag-akig. Ha? Mabait. Mas mabait yung
2: sino
0: red.
2: Sino mas mabait? Mas mabait yung black o yung red? Hindi. Same size sila, pero
0: same
2: yung
0: size
2: color
0: sila, yung,
2: lang yung...
0: Yung alam mo yung nangangagat? Ano yung ganong kalaki.
2: Lika na nga, next
0: tama
2: question.
0: Na nga, tama na
2: At ayan.
0: Diba, extra na tayo dito.
2: Extra na tayo.
0: O, harap-harapang pag-aano rin yung mercado dyan.
2: Harap-harapang
0: pag-tatarantado yan. Harap-harapan na. Pero ito ka, mercado ginis ka panguta na Anay Iya.
2: Yes. Ano yung mercado Shane?
0: Na, sige. Eto. Ay? Tapos na ba? Tapos? Ay. Tapos yung tatong mga pangutana. Pero syempre, siguro anything under the sun atong pangutana ka merkadong dyan.
2: Ah, sige.
0: Nairon. pangutana ka merkadong Johnny. May imo na mga pangutana, same.
2: Ay, eto, meron ako dito.
0: Wow.
2: Merkadong Shane.
0: Nawala pala yung mga tanong.

0: Oo, kasi yung buwan manaton nga, Beb.
1: Praktikalang sagot.
0: Praktikalan nga sagot. No. Ang syempre, makaroon in this economy, yes, atong economy makaraho. Mataas, sabi mong makaraho. Oo, ang syempre, bigger merkadong Eunice. Pero, ano ba yan? Yung mga friend, gitanin mo nga, nga gusto mo itababoy mong friend?
1: Ako, feeling ko, gusto ko mas maraming pera para kaya kong bilhin yung mga kaibigan ko.
0: O, yun nga eh. Di ba siya naghambang ang panik ka doon?
1: Sige, kaibigalin mo ko, bayaran kita.
0: Pero ang panan dahil. Pero sabi na kamerkadong Yunis, parang wala ka daw totoong kaibigan kapag marami kang pera. Kahit naman siguro, kahit wala kang pera, wala ka naman totoong kaibigan.
1: Baka nga wala ka naman talagang totoong kaibigan kahit wala kang pera.
0: Depende sa tao. Depende sa ugali mo.
1: Depende sa ugali mo yan. Sabi-sabi lang gano'n.
0: Libra kami, Arvin.
1: Yes, diba? Nakadepende pa rin yan sa
0: pakikitungo mo sa tao,
1: diba? Or kung ano mas prefer mo.
0: Oo, pera!
1: Naman. Pera, hindi kung pera ka.
0: Ako sino nagpa... Daya nga nagpa-uso at daya nga bawat nga money can't buy happiness.
1: Sino ko yan?
0: okay ka lang.
1: Money can't buy happiness. Hindi po totoo yan. Hindi yan applicable sa aming dalawa. Ewan ko lang sa inyo.
0: Ewan ko sa inyo. Applicable yan. Hindi sa amin. Bakit kami ni Kamerkado?
1: Nabibili kami.
0: Baka mo ni Kamerkado, Arvin, ha? Mukha kang pera. Yes!
1: Yes po. Mukha po kayong pera.
0: Kapicture ni kami.
1: So yung sagot natin, mas matimpang yung pera kaysa sa kaibigan. Yun naman yung sagot natin dalawa.
0: Yun na lang.
1: Sige. Ito ang next question natin, Kamerkadong Shane. Kapag nawala ang feelings mo, obligation mo bang manatili dahil nangako ka?
0: I think hindi.
1: Ah.
0: Oo. Parang kasi, become Kamerkadong Eunice. Gitarayan ko nga. Pag uli yun.
1: Pero di naman in-specify dito kung ano. Sabi lang, kapag nawala ang feelings mo, obligation mo bang manatili dahil nangako ka saan?
0: Nangako ka saan? Siguro, if sa isang relationship, kapag nawala yung feelings mo, Kamerkadong Eunice, tapos, kung obligation mo ba na manatili kasi nangako ka, siguro, hindi mo siya obligation. Kasi, kung ipagpapatuloy mo pa yan, masasaktan ka lang. And as well as, yung partner mo, ganon. Pero may mga commitment naman tayo na, for example, about sa, sa work ba? Sa work, like, nawalan ka din ng passion, tapos, pero may commitment ka, like, contract or something, Kamerkadino, siyempre, obligation mo yun na mag-stay ka.
1: Siyempre,
0: may kasalatan ka, may kasalatan ka.
1: Hindi tayo pwede hindi dyan eh.
0: Hindi yan pag-ibig na anytime pwede ka makasibat. Ha?
1: Saan ka pupunta? Dito ka nga.
0: May kontrata ka.
1: May kontrata ka.
0: Tayo, tingnan mo.
1: Diba
0: ito nag-sign kita? Merong mga situation na applicable na mag-stay ka, tapos mag-let go, Kamerkadong Eunice.
1: Diba? Depende rin sa klase ng pinangako mo, diba? Kung yung ano lang naman kapag ipinangako mo, parang beneficial pa rin siya sa ng relationship nyo, then...
0: Yes.
1: Or kung may pangako naman na parang harmless lang na yan, na pwede mo naman din to pa rin, just for the sake na parang ma-fulfill din yung wish ng isa na yun.
0: Oo.
1: I mean, pwede naman siguro, kayang pag-usapan.
0: Pag-usapan, ganun. And before, syempre, bago umalis or bago makipaghiwalay, siguro I think masinsinang usapan muna. Ganun, para hindi maging lost yung isa. Like, kung saan ako nagkamali, ganito, ganyan. Pero at least clear ka, Mercado Eunice.
1: So parang bago ka tayo magkapag-break, usap muna tayo.
0: Alright!
1: Sabay ganun.
0: Makipag-usap talaga.
1: Oo. Yan yung pinaka-closure ng dalawa.
0: Yes.
1: So may closure na agad kayo kapag before kayo mag-break up, ayun na yung closure nyo.
0: Yun na yung closure para at least, dumating man yung araw na... mag-meet kayo dalawa. Parang okay lang kayo. Casual lang.
1: Para maiwasan yung pag-post na sa social media. Nagpapaparinig sa social media.

0: Uy, sino Ron?
1: Wala kasi, di ba? May mga
0: mukha ako kami ka doon, Johnny.
1: May mga ganyang breakup na kapag, oh, meron yun, kapag napunta sila sa parang masamang breakup, nagpaparinig sa social media.
0: Yes. Tsaka, hindi kasi masosolve ng social media yung mga problema natin, mga kamerka.
1: Yes.
0: Di ba? Hindi yan masosolve talaga. Alam nyo yan. Mandiyan nagpalala lang ng social media, ito rin yung mga problema. Lalo na kung involved kayo about sa relationship or else away magpamilya. Nagpaparinigan kayo, tapos maya-maya kung makikita mga magkita sa mga, ano ba tawag dyan? Sa mga family gathering. Oo, awkward lang. Ito naman. Nabasa niya ako ng camera kadong yun is parang second hand embarrassment daw sa kanya nung nakita niya yung friend niya na nag-post ng picture nila ng BF. Tapos yung lalaki na yun palagi sinisiraan na, like palaging nagpaparinig sa social media si GF na ganito ganyan yung boyfriend niya. Oo, di ba? Lakas amats, hi. Kita mo rin yung
1: sinta sa nila.
0: Tapos si Kibot Karayon, one day gak, bungko ka lang sa
1: ibang kasal. Linisin natin yung digital footprints natin.
0: Oo. Okay lang, mag-share ka ba't mga memes, no?
1: Yung iba kasi parang ginagawa nilang digital diary daw, yung social media. Pero piliin din natin, syempre, yung ipopost natin. Sa atun, kasi pag yung mga post, it's about parang pwedeng maapektuhan yung reputation ng isang tao, then parang, mag-think before we post tayo. Pero kung ano naman siya, parang harmless lang naman na parang normal day na, ito yung nangyari sa araw ko, then, parang very delikado rin kasi malay mo, may mga stalker ka na yan.
0: Malalaman yung routine mo.
1: Malalaman kung saan ka pumunta. Then, ano na tayo, i-filter na lang natin pala.
0: Tsaka naman, Karmer, kadong yun is, kapag daw nang post ka ng IG story or my day mo, dapat hindi mo i-specify kung ano yung location mo now.
1: Yung location.
0: Now or, siguro mag-post ka hours ago, hours later.
1: Yes, kamerkadong siya.
0: Diba kasi meron dyan na case na parang nag-post isang influencer, I think, tapos pinuntahan siya ng stalker niya. May galit sa kanya tsaka binaril yata siya.
1: Ay, okay. Diba yun? Kasi nakalive pa siya?
0: Nag-post lang siya. Iba naman yung nakalive. Yung nakalive, diba, I think Mexican ba yun? Or, yung babaeng influencer, yung may-ari ng salon ba yun?
1: Ah, okay. Tapos, nung binaril siya.
0: Oo, ganun. Mahirap talaga mga kamerkado.
1: Kaya nga, actually, yung ginagawa ko dyan, kamerkadong Shane, kapag nasa outing ako, ang ginagawa ko, parang hindi ko agad siya pinapost, parang mga days after ko na siya pinapost, para, just in case na baka may mga evil eye or parang may galit sa akin. Hindi kasi natin maano yan, kamerkadong Shane, di ba? Parang mas mabuti na lang ganyan.
0: Oo. Para limit natin mga kamerkado. Ro, atong gina-upload sa social media. I-limit man natin yung mga informations ka gina-provide natin kasi kahit sino kasi kayo, meron ng social media account.
1: No?
0: And yung mga baga predator pa man kamerkadong Eunice is talamak talaga sa social media platforms, mga kamerkado. But of course, our parents man unang gapamating makaroon, please lang i-guide natin aton kayo ng mga inunga, especially sa mga aton kayo ng mga pamatanon, no? Kasi kung amat ay una bi sa social media gaumpisa karon do mga cyberbullying, no, kamerkado Eunice, pro mga bagay-bagay nga nagaka-chat una kanda do mga adult, no, nga gusto nga makipag-meet up, gusto magtawag, ag syempre may mga bulok nga himuon dahil sa mga inunga na. So, hopefully mga kamerkado, especially sa itong mga public market, una sa mga nanay, sa mga tatay una, bantayin gid nato naton karon nga ruray akon nga online activity at aton nga mga inuga.
1: Yes.
0: Bukod sa pagiging planning no ka merkado Eunice, diba? Sa panahon ngayon, Diyos ko naman.
1: Yes.
0: Magiano tayo, maging
1: madali na kasi very easy access na lang talaga yung social media. So parang pwede mo na siyang ma-reach.
0: Oo.
1: Kahit i-message.
0: Diba, kahit sa laro, kamerkadong Eunice, kahit sa laro kasi merong chat diyan Well, maganda naman yung ginawang move ng Roblox na makakachat ka lang sa kaedad mo. Kasi pag hindi mo siya kaedad, nag-asterisk abiro yung chat camera ka doon.
1: So parang i-modify na nila yung
0: i-modify na nila. Oo. Tapos, I think, no, parang mas ginstriktuhan pa yata nandarong about sa age, pag verification. Kasi iba na gagamit mga...
1: Ay, oo. Actually, nakita ko yan sa Reels kamerkadong Shane na parang yung iba, parang kumukuha sila ng parang cut-out picture ng ibang tao na adult. Tapos yun yung parang tinatapat nila sa camera.
0: Oo. So, sana yun, no? Yung legit man nga ID, no? Yung
1: yes. So, hingan sila ng ID, no? Diba?
0: Yes. Ay, grabe kita, mga kamerkado. Right. So, sa atin nga mga ginikanan una, please lang inyugid ka lang i-check give
1: yes.
0: Do online activities inyong mga inunga. Wow, right. Nag-ibiso sila. Naging madamdamin tayo ba?
1: Naging madamdamin na kayo hindi di seryoso.
0: Kanina parang nag-aanuhan
1: pa kami. Parang nagkakwentuhan lang sa ano.
0: Kumaan na baka about sa banawang ni Edna.
1: Ito pa, may isa parang katanungan sa Mercado Machine. Kaya pa rin ba maging close ang friends? Ang friends ang mag-ex if maganda naman ang reason ng paghiwalay?
0: I think... Pwede siya sa, applicable siya sa mga naghiwalay in good terms. Like, mutual understanding ka, Mercado Yunis. Tapos, meron yung gahiwalay mataabi. So, good rin sa bato, pero hindi sa bato. Pero, since medyo, hindi yun mag-hold on, sa bilog kan, dahil nag-let go lang rin sa bato. And, di ko masugod, parang, cut off lang imaw.
1: Okay, gets. Siguro depende yan kung may kasunduan nga rin kayong dalawa, diba? So parang kung okay naman sa inyo dalawa and then may boundaries kayo, pwede kayong maging... Pero feeling ko hindi friends lang, pero hindi talaga yung parang close.
0: Oo, like, parang
1: na
0: casual
1: parang
0: lang ba?
1: Na parang nagbabanding na nagsisleepover pa sa isa't isa.
0: Hoy, lala mo man.
1: Naman, syempre respect din sa ano... sa jowa ng isa't isa kung may sakaling may jowa man. Pero kung pares naman kayong single, then kayo bahala.
0: Kayo bahala.
1: Gusto nyo maging close.
0: Malay nyo, ma-reignite it uman, di ba? Di ka rin kamumayan.
1: Pero syempre, kung may jowa na kayo sa isa't isa, syempre, respect nyo na lang din yung mararamdaman nila. Ayaw mo naman ipagbigyan ng
0: overthink
1: yung ano.
0: Kung tama gi ano lang kita maging considerate sa mga partners pero kung single ka mo hay balot ako mo magugangon ka mo
1: balon na kayo
0: balon ka mo
1: di ba ikaw kamer kalung shade kung bibigyan ka ng chance makipag reunite sa ex
0: hindi
1: kakawin mo pa ba?
0: no
1: Hindi na talaga, as in,
0: Hindi. Though, good terms mata kami.
1: Good terms mata kami.
0: Pero, mabuhayin kami nga, wa nag-communicate.
1: Okay naman, pwede ka naman kasi maging civil lang sa isang tao. Then,
0: charot!
1: I mean, civil lang, parang ano pa rin kayo, kapag makita kayo, hindi naman kayo nagkakaiwasan na yan.
0: Actually, hindi naman talaga kami magkikita. Wala naman talaga siya sa magkita.
1: Eh, paano kung bigla ako mag-book na?
0: Book ay mga pag-dotak sa'yo.
1: Paano kung pindutin ko yung video call na yun tapos ipatapat yung itsura mo? Joke lang.
0: Alala, wala na ito. Pero wala ka, Mercado Yunis. Though, nag-end kami sa, in good terms, matahay, wa mata. Carry lang. Carry pero wala, mata kami ga-chat.
1: So, parang civil na lang kayong dalawa.
0: Okay? Yes. If ever man nga mag, siguro, kung mag, matampang, pero what, abe, total cut off with total cut-off. Sa alin doon? Total cut-off po tagid. Kamerkado Yunis. Doon yun ako nahambang nga. Maski nag-end kami sa manami matang pamaagi. Like, din nga. Ano tawag?
1: Parang you don't see the reason kung bakit pwede pa kayo ulit mag-reconnect.
0: Oo. X is X a bit.
1: Kasi parang ito na yung purpose mo sa buhay ko. Parang lesson ka na din.
0: Yes.
1: Gentle lang.
0: Oo.
1: You will remain a lesson as
0: of... Hoy, mahulog! Kanina ka pating yun eh.
1: Masyadong pisikala, di ba?
0: Kanina ko'y balik.
1: Ay, sorry. Ikaw kasi sinusuntok mo si Kamerkadong Arvin yan. Tuloy nabalian ka, nabalikan. Yung ikaw yung manununtok, tapos ikaw yung nabalikan.
0: Ano yung mga game mods? Binakaraw ko yung mabigla ako. Ano yung nag-crack doon, norubus, batihan ko, git.
1: Sabi ni Arvin, hindi ko na itong gagantihan. Ginantihan niya yung sarili niya eh.
0: Oo. Lala ko gating ako gaka. Anyways, Kamerkado Yunis pa. Ay, greet anin nato na itong karing mga taga.
1: Yes.
0: Oy, may
1: sinong gusto mo i-greet Kamerkado Shane?
0: Taga Malinaw. May ba tayong Malinaw?
1: I think wala.
0: Wala.
1: Sige, dito lang tayo sa ano. Sa Madalag Public Market.
0: Oh.
1: Siyempre, atong ginigreet si Marites Nacar, yes, si Joel Quatriz, si Rovelin Quatriz, si Johnny Guarin,
0: wow,
1: si Lucito Nacar, si Beng Beng Soto, si Nena Ribustes, Linda Buayan, si Liza Nadura, si Mary Ann Cahin, si Glenn Calizo, Sharon Calizo, Bong Bernabe, Chris Ikasensa. Si Alma and Jason Imaysay, si Melan Nieves, si Charlie Carpio, at si Elfa Guarino.
0: Yes, hi po, good afternoon. And of course, sa Facebook Live natin, good afternoon kay Kamerkadong Ibel Agustin Oberio.
1: Yes.
0: Kay Kamerkadong Season Aga. Hello po, sir. At kay Kamerkadong Jomer M. Verdugo. Good afternoon, Kamerkadong Inis and Shane. Hi,
1: yes,
0: po, all new
1: good
0: face,
1: afternoon.
0: Ha? Hello, sir. Enjoy.
1: Hello.
0: At kay Kamerkadong Inday Concepcion. Good afternoon, Mas Altabas Public Market. Anyways, mga Kamerkadong, oras natin, alas dos. 13 sa hapon natin. Sa ating kanilang pagbalumbalik, basama natin yung problema ang gisan katon. Pagkatapos ng pinaka-reminder, standby.
2: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga sigurado it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kayo kahapon, pakatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami ginipit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulik ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulik sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog at din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami kinipikto sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numansha, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Mga kamarkada ko, pinabalik kita sa programang
1: Dear Marites.
0: Aga, syempre, no, sa itong kirang pagpanumbalik, kamarkada inis, patamiyaw, anay ako sa itong kirang nga mga taga Altavas Public Market.
2: Yes, syempre itong giratamiyaw, si Sir Morito Benedicto Tulio ng Pukid Store, si Ma'am Inday Concepcion at Fish Section, si Andrea Sogang at Rogardians at Altavas / Batan Chapter. Wow, good afternoon po sa inyong lahat dyan sa may Altavas Public Market.
0: Yes, hi po! Miss, nakakahidlot, asan daw ka market?
2: Oo, paksa. Inutabog ka na dito.
0: Ayun yan na naman, mahulog na naman ako dito ha, sinasabi ko sa'yo na.
2: Nainis ka na din, sobrang mismo sila.
0: Oo, kasi dingin naman natin nga manamig mag-welcome mga ta Altavas Public Market. At malakas yung speaker natin doon.
2: Ay, yes!
0: Yes, kaya dati nga mga ginhambag dapat may diin.
2: May diin
0: talaga siya. Anyways, mga kamarkada, hindi natin pagbabuhayon pa.
2: Yes.
0: Siyempre, hindi pagbabuhayon pa. Hindi na pagbuhayon.
2: Excited na yung
0: story niyo. Excited na sa story nga ako.
2: Excited na ako story niyo.
0: Hi, mga kamarkada. Raya ka na nga storya. Raya ka nga ginsend ka ton it. Raya ang problema. Ginsend ka ton it sang kananay. Hey, medyo, I don't know kung mag-simpatsa ka mo, makikisimpatsa ka mo sa nanay, or magagalit kayo.
2: Titingnan natin yan.
0: Tingnan natin. Mga kamerkado, pagbasa natin, rugin send ka ton, nga problema.

0: Dear Mare, tawagin niyo pa ako sa pangalang Georgina. Nagawa ko pong i-edit sa ChatGPT yung picture ng anak ko na may sakit at may gasgas para ma-send sa mga tita niya, mga kapatid ni Mama, para makahingi sa kanila ng pera. Malayo kasi kami dito sa ating probinsya. Ako lang nandito tapos at ang kamag-anak ko ay nasa ibang lugar naman. May mga naawa naman at nakalikom ako ng 5,000 peso sa kanila. Guilty talaga ako kasi alam kong niloko ko sila, pero wala na kasi akong alam na takbuhan nun, Mare. Ang totoo, natatakot ako sa pag-uwi ng asawa ko. Trabahador siya at pinahawak niya sa akin yung 3,000 pesos niya. Dapat pang gastos namin yun, pero kinash in ko sa sugal tapos natalo. Sabi ko, babawiin ko lang. Kaso lalo lang ako natalo hanggang sa naubos na, Mare. Doon ako nagpanik kasi alam kong pag-uwi niya, wala akong maibabalik sa kanya. Kaya naisip ko yung mga tita ko. Hindi ko na naiinisip kung tama ba o mali, basta ang nasa isip ko, kailangan ko ng pera. Kaya ginawa ko yung picture ng anak ko para magmukhang may sakit at may gasgas. Nung may nagsenda ng pera, doon ko mas naramdaman yung guilt kasi hindi naman talaga ganun yung nangyari sa anak ko. Pero nagamit ko na rin yung pera kasi kailangan ko nga pagtakpan yung ginawa ko, Mare. Ang pinakaayoko sa sarili ko ngayon, alam kong mali, pero pag may hawak akong pera, natutukso talaga ako. Kapag natalo, inisip ko babawiin ko lang, tapos mas lalo akong nalulubog. Ngayon, pati mga kamag-anak ko nadamay na at pati anak ko nagamit ko sa pagsisinungaling. Gusto ko na talaga tumigil, Mare. Ayoko nang maulit yung ganito dahil nagiging mas sinungaling na ako. Ano pa ba dapat kong gawin para mawala na talaga yung sugal sa sistema ko? Kasi natatakot na rin ako sa sarili ko, Mare. Baka sa susunod, mas malala pa yung gawin ko para lang makabawi.
1: Wow,
0: mayad. Lakas ng amats!
1: Mayad, na-realize manana, di ba?
0: Lakas ng amats ni ante.
1: Kaya nga, siguro pinadala niya tong ano na to, story na to para husgahan natin siya.
0: Yun nga, kamarkadong Eunice.
1: Diba? Wake up call.
0: Oo!
1: Di ba? Kasi naman, bakit naman kasi bibigyan ka ng 3K ng asawa mo para panggastos pang gastos nyo, tapos pinangsugal mo?
0: Yun nga, di ba? Ano ba? Hello, government! Marami ng buhay na sisira dahil sa sugal. Kailan niyo babanyan?
1: Yes, kaya nga. Parang nakailan na rin tayong ano tayo sa sugal eh.
0: Tsaka kamer ka din yung sinasabi nila na ano daw, parang play responsibly daw. Mm-hmm. Hoy, alam niyo naman yung mga tao, di ba?
1: Play responsibly?
0: Wasa mag-addict. Yung parang yung ano nila kamerkadong yun is yung parang rudo yun ang danga reminder. It's parang ano lang yan. Parang wala lang. Kasi sa iran man nato ng mga tao, hey, mas na-addict pa sa sugal. Yes. Especially pag nagdaog isang beses, no? Nagdaog isang beses, hey, sige-sigihon ko. Tapos kung maperde, ay sige, bawiun ko lang. Hasta sa maubos dahil yun. Kasi di ba may nagpadala na ng story sa inyo, yung ninakaw niya pa yung
1: cellphone ng yung ate
0: Apple,
1: niya.
0: Yung iOS 17 ba yun?
1: Mm-mm.
0: Oo, tapos binenta niya.
1: Parang tapal.
0: Oo, dahil sa sugal. Yes, lala naman. Correct. Tapos eto naman sa kanya, kay Georgina naman, ginamitin yung anak niya para magbigay sa kanila ng pera, which is in the first place kasalanan mo talaga, Georgina.
1: Yes.
0: Ano naman?
1: Pero buti naman
0: nagano ka pa itubi ha, nagsayang ka pa tubi ha.
1: Kaya nga nagsayang lang siya ng tubig, nagsayang
0: din hot water ay.
1: So ano saka 'di ba? Kasi dati ano eh, na-try namin 'yan.
0: Mm-hmm.
1: I don't know, hindi naman sa ano to, sa panggagamit sa mali. Pero dapat hindi ka daw nagsasend ng mga litrato ng mga baby pictures dun sa ChatGPT. Kasi parang ano daw yan, bawal daw yan. Kasi parang pwede magamit sa mga child trafficking, ganun.
0: Oo naman.
1: So, I don't, bakit mo sinend?
0: Eh kasi nga, wala na siyang pera.
1: Kaya nga.
0: Saka game pa-generate na pang may sakit roon ang
1: unga. Hindi ka ba
0: natatakot na baka mabalikan?
1: Oo.
0: Kasi mabudlay like gitag. Given pang ha, unga taro imo kar nga ginamit. So what if masayran pat imong asawa?
1: Diba?
0: Nga dayarog imong ginobra. Nga nadugaan nyo yung imo ito, 3,000 pesos. Imo pang gingamit roon na karo. Picture it in yung kar nga unga.
1: Yes.
0: Kaya pag-upload no, aghambol pa may sakit. So, uwan man itong ginapangayu ah, pero come to think of it, no, kamarkadong Georgina, what if may matabo giman nga magain? Uwan man itong ginapangayu ah, pero sa'yo naman tabir evil eye, kamarkadong Eunice, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Indat aron, naka-standby at aron, kapag maimo ko ang obrahon, hay, ginagrab na git ah.
1: So, kamarkan ng Shane, di ba, ano, pinost pa niya to sa Facebook niya. So, possible na, ano, parang ano siya, parang ginagamit mo yung anak mo talaga in a very, shady, ano, yes, para magkaroon ng, ano, source of income. So,
0: oo.
1: Ayoko lang yung gano'n, kailangan pang gamitin ng bata kasi sa murang edad niya na yun, parang na-expose na agad yung mukha niya, dapat nga ano eh, dapat hindi, yung mga celebrities, diba, parang kinocover nila yung mga anak nila kasi parang ayaw nila ma-expose sa public yung ano, kasi, you know, yung ano kasi, parang yung ibang, parang ma-explain to,
0: ibang ano man,
1: basta yung pictures mo, napupunta yan sa mga data and then parang yung iba na-upload sa mga deep web.
0: So, tapos may generate ka mercadoinis, di ba? Deep fake ba yung tawag doon?
1: Oh, deep fake.
0: Mga videos.
1: Kaya nga. So, dapat hindi ka lang tayo nag-scatter. Uninstall mo na yung scatter mo, please lang. Dapat maghanap ka ng matinong trabaho. Kasi nanay ka na, di ba? So, parang dapat hindi... hindi paano ba sabihin na hindi ako naka-offend?
0: Hindi. Sometimes, kamerkadoinis, need mo talaga sabihin ng face-to-face yung ano. Yung mga, di nga mga words para mabugtaw kita, Mao. Kasi, tululong na siya eh, diba?
1: Hindi, sabihin ko sana, dapat nanay ka na, dapat mag-focus ka na lang sa anak mo.
0: Oo, yun.
1: Diba? Kasi kapag baby siya, dapat finofocusan mo na lang. Then, hayaan mo na muna yung asawa mo magtrabaho. Then, kapag okay-okay na, pwede ka na magtrabaho ulit. Kung gusto mo, gano'n na lang.
0: Oo. Tsaka, dosuga, gitawag, itat manami, iron nga, you know, nga, dagakaton, mga kamerkado. Kasi, pag sinabi mong sugal, kahit sabihin man ng ano ba yan, sabihin ng mga company, no, nga may iyat sugal nga, play responsibly, but because, alam naman nila yan, na nakaka-addict talaga yung sugal.
1: Yes.
0: Ginaalaw gihapon. Agwa, hindi ba kayo, wa ba kayo mga ano, wa ba ka mga research? Mag-research doon ay akong mga ano, ro, iba nga agency, iba kong department.
1: Yes, wala pong nananalo talaga sa sugal, mga kamerkanong Shane, di ba?
0: Diba?
1: Walang panalo sa sugal. At the end of the day, kahit nanalo ka ng malaki, mas marami ka pa rin na italo. Diba?
0: Yes. So, sabihin man natin, for example, Capital Bo is 500 pesos.
1: Mm-hmm.
0: Nanalo ka ng 600 pesos. Ano yun? 100 nalo, panalo mo.
1: Oh,
0: sabi
1: diba?
0: Mo, hi!
1: Hi, kamerkanong Ninyel.
0: Hi, you look so great.
1: Mag-ano lang siya dyan, magpapamusic siya. Dala-dala niya heads.
0: Ang cool mo talaga. Ang cool.
1: Ang cool mo.
0: Nag-gets niya agad.
1: Diba?
0: Ang cool mo talaga, ang cool. Nag-gets niya agad.
2: Ang cool pero nakapagpapalit
1: ko yung mic. Mag-jogging siya nakapag ganyan, no? Try mo kaya kamerkanong Ninyel mag-jogging sa kaganyan.
0: Iba na tawag work from home.
1: Work from home.
0: Work from home.
1: Tapos habang nag-jogging ka may kasagutang, yes sir. Yes sir. Yes, may microphone yung headset niya. Oh. Nag-jogging siya.
0: Grabe si kamerkanong Ninyel. Mamamama yun.
1: Mamamama na siya.
0: Anyway, sarang nga rin mga kamerkanong. Sarang kamerkanong Eunice, may nag-comment iya. Wait lang ha. Sige, kayo na nag-comment. From CC Bells. Ang banana. Nagkaganyan din ako noon pero may work ako noon. Kaya yung mga nagalaw ko, napagtakpan ko ng sahod ko. Huwag mong ginagamit na pang scam yung anak mo na may sakit o pamilyang may sakit. Masama raw yan at malapit sa nagkakatotoo. Wala ibang makakatulong sa iyo kundi sarili mo lang. Gawin mong stress yung lahat ng perang nawala sa iyo at ikaw na ang mag-isip kung gusto mong i-upgrade sa mas malalang depression. Ayan, ikaw naman kasi siya naman gumagawa ng problema.
1: Yung, yung anak nyo, Diyos ko.
0: Oo, tsaka, gin-generate mo get up. Parang yes. Grabe, no? Parang, anong klase na, ano, na, anong klase situation yung agidro yun nga, to the point nga, ubrahon ni mo nga, i-generate, picture imo nga, nga, may sakit imaw. To the point nga, magpangayo ikaw at kwarta sa imo
1: diba?
0: Nga. Gabi naman.
1: So what if biglang dumalaw yung mga ano nung kamag-anak mo? Uy, dadalawin ko nga to. Since may sugat-sugat pala yung anak mo ha. Dadalawin
0: say,
1: ko
0: boom. To. Pag-abot, no, itataro diba? Nga. Agad din agagan. Healthy.
1: Okay, tagaliro. Ano, roo nga. Haron, diba? Expose ka. Mag-post ka pa
0: paano pag may surprise visit?
1: Diba?
0: Oo. Mahirap so, talaga nako, pag mag-ano, sa mga suga ng kamerkadong yun.
1: I think hindi na niya ma-undo yung ginawa niya. Ano mo na lang, mag-sorry pa ba siya sa ano, sa inano niya? I think, ano mo na lang talaga yung minding mo.
0: Delete mo lang, or imong post lang, mismo, and, no?
1: Yes, delete mo na lang agad.
0: Oo, agree. Ano man nga, kung hindi mo naman yung daya. Kasi kung may ibang mga tao kamerkadinis nga pag nag-uberan sa net makarayag, nakakabawasan net benefits, ginaman umananda. O makaroon ba mga kamerkado, mas nagkakamatood. Oo. Mm-mm. Pero kung tahay, hindi maumanda.
1: Totoo, diba?
0: Kasi kawuit, ay muunga nga ako sakali.
1: Kaya nga. Magkatotoo pa yan, ikaw naman ante. Yes. Ate talaga. Nakay.
0: Sabi naman ni kamerkado nga Hades, sabi niya, magtatanda ka lang siguro pag totoo na nagkasakit anak mo.
1: Yes.
0: Kaso pag nangyari yun at huwag naman sana, wala nang maniniwala at magbibigay sa'yo dahil nagawa mo na silang lokohin.
1: Diba?
0: Sa lahat ng pwedeng dahilan, pagkakasakit pa talaga naisip mo, kadalasa nagkakatoo yung mga ganyan.
1: Ay, actually, naalala ko dito kamerkadong Shane, yung parang ano natin, may parang fable yata yun, na story dati, yung parang shepherd siya na yan. Tapos parang nililoloko niya dati yung parang nag-ano ng tupa na, ay, may wolf. Tapos,
0: ay, oo!
1: Diba? Alam mo yun?
0: The Boy. Ano nga
1: the
0: yun?
1: The Boy and the ano. May something na yun. Nakalimutan yung title nun eh.
0: Nakalimutan ko na.
1: Pero diba, gets mo rin yung kwento?
0: Oo. Yung time na nagkatotoo, wala nang nagpamati
1: o ano, diba?
0: Mm-hmm.
1: Ayun, matulad dyan kamerkadong ano, Georgina.
0: Yes. Oo. Sana hindi mag-abot sa point nga pag nagkasakit, no? Sana hindi naman. Kasi yung bata yung kawawa.
1: Kaya.
0: Mag-abot sa point nga needing you eat ari nga bulig, hiwat nga patiki mo. Kasi nasa inanan daw, nagpinorelate
1: ka. Oo.
0: Oo.
1: So ano mo na lang, delete mo na agad yung post mo na yan at magtino ka na. Please
0: lang.
1: Yo, para sa bata mo. Naman. O, ibang tapal yung ang bata.
0: Kasi, pag doon nga, inubos mo yung kwarta, oo. Pero grabe, di ba? 5,000 plus yun. Aka Mercado Guinness, 5,120 pesos, I think, no?
1: Oo.
0: Laki na niyan.
1: Kaya nga. Diyos ko.
0: Naduga man doon yung kwarta, magtrabaho ka lang, may pangpuno ka.
1: Yes.
0: Pero sinasabi ko sa'yo na hindi mo yun makukuha ng isang upuan.
1: Diba?
0: Mahirap ngayon kamerkadong inis. Lalo na kapag, diyan nga, may mga nagpasweldo abit, basta lang, conforme lang. Pero syempre, hindi mo na maburo 3,000 pesos sa isang kapungkuan nga ron. Eh, bakit kasi ginamit sa sugal?
1: Ayaw pa ito. Ay, Auntie Georgina kasi bakit? Diba? Iulit-ulitin talaga namin yan yung kamerkadong Shane. Bakit mo kasi ginawa yun? Diba?
0: Oo.
1: At ito pa, sabi ni Mr. X, sender, bili ka bagong utak, kawawa anak mo sa'yo eh. Ako actually agree. Pero syempre, baka humingi na lang din ng judgment to si kamerkadong Georgina. Ito po yung judgment namin.
0: Ito.
1: Ito na to.
0: Ito na yung paghuhusga namin sa'yo.
1: Diba? Pero buti naman, diba, na parang na-realize na sana hindi niya mauulit next time. Hmm. Kasi please, once na malulungka talaga sa utang, sa kautangan, Anako, talaga, damay-damay buong pangalan na angkan yun yan.
0: Oo, totoo. Tapos, manakar ni Manugloko.
1: Oo, diba yung iba pinupuntahan
0: ng kamerkadong
1: Shane?
0: Yung bata, yung hawawa.
1: Oo.
0: Tsaka yung asawa mo nagtrabaho, yes. Hard-earned money niya lang, kamerkadong Georgina.
1: Yes.
0: So, bakit umabot sa ganyan? Diba?
1: Correct.
0: Anyways, mga kamerkado, oras na ito, alas 2:40 sa hapon. Samon ka na nga pagpanumbalik. Final nga pagtaot advice kay kamerkadong Georgina. Ag, inyong mga comment, basa na ito. Pagkatapos, ipila ka reminder, standby.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog at din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami kinipikto sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulik ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulik sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man ang lasa, at manami man ang binipit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami kinipik sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Ini bala, mapatihan kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, ini bala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Mga kamerkado, yung kita sa last part ng atong programang
5: Dear Marites.
4: Oras ay naton, alas 2:50 sa hapon. Grabe ka ng oras, ginatod kinyo It More Power Probiotics 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. Healthy God, Healthy Life, mag More Power Daily, mga Kamerikano.
6: Yes.
4: Ang sa ating karang last part, Kamerikano, hindi siyempre atong card ka final kapag advice kay Kamerikadong Georgina. Nga, ginamit pa lang yung AI, ha? Lakas ang amats.
6: Lika dito, Georgina.
4: Lika
6: dito, isa ka na lang.
4: Isa ka yun lang, ha?
6: Ito pa, may nag-comment pa Kamerikadong Shane.
4: Yes,
6: go. May nag-send. Sabi niya, "Hi, sender. Real talk lang. Sa bagay na yan, walang ibang makakatulong sa'yo kundi ang sarili mo lang din. Disiplina sa sarili ang kailangan mo." Correct na correct.
4: Diba? Disiplina lang, nak.
6: Kaya nga, so, wala ka talagang disiplina. Ulit-ulitin mo yung ginagawa mo.
4: Oh, tsaka pag lumala kasi yung pag lumala kasi yung addiction niya sa sugal, baka worse pa talaga yung gawin niya na reason or yung gamitin niya Kamerikadong Inis para makapag-earn siya ng pera tapos i-gamitin niya sa sugal.
6: Kaya nga.
4: Ang lala talaga. Alam mo yun, kawawa talaga yung anak niya tsaka kaya yung asawa niya.
6: What if no, umaman pa siya tapos sabi niya, ay, since mayaman naman ako, pwede na ako makapagsugal. O, tapos ginamit pa yung mas malaking pera.
4: Ang lakas ng amats niya.
6: Iba talaga wala kang disiplina, yun.
4: Yes.
6: Siyempre,
4: tsaka kasi, alam niyo naman, yung addiction sa sugal, mga Kamerikado. May nagsasabi na, sus, nasa tao na yan. Pero syempre kasi, matatemp ka rin naman sa ino-offer. For example, matatemp ka na, di ba, malaking pera yung nakataya dyan eh. Yung pera din yan ng mga tao na sumugal, tapos natalo.
6: Totoo.
4: So basically, cycle lang yan, mga Kamerikado. Kamuroga pamangaranon sa mga kumpanya at sugal sa tuon
6: na. Yes, wala talagang nananalo sa sugal.
4: Oh.
6: So, Kamerikadong Georgina, I hope na you get the message.
4: Oo, you know what? Wakabiga pa ang perfume mo kasi lala mo naman pag ganun, di ba?
6: Deserve mo naman yata mapagalitan kasi na ginamit mo yung anak mo sa pangsaskam ng ibang tao para pang tapal dyan sa ano, sa butas na ikaw rin mismo ang gumawa.
4: Di ba? Tapos i-blame mo pa. No need no nga nga mag-public apology ikaw.
6: Nilaman pa nila yan.
4: I-post mo. Huwag mo i-post sa Facebook to naman para namang batang ano to. Kami mo sa Facebook. Like, for example, like if ano at agad, yung guilt at agad mag-i-consume kahit guilt, better lang i-message sanda nga. Yun nga. Nga. Or istoryahon sanda, masinsinan. Like, ask for forgiveness. Kasi, yung pera, I believe, Kamerikadinis, yung pera ibinigay nila sa'yo ay hard-earned money man imo doon.
6: Yes.
4: Kasi hindi pinupulot yung pera, te.
6: Kaya nga, out of kindness nila binigay sa'yo, tapos biglang ganun pala.
4: Oo, tapos andang karon niya, ano ang tawag dyan? Andang expectation, haimo nga o nga, hay mag-aayot, agad pa matsyagan.
6: Yes, so basi grabe man yung picture na pinakita na minaydi mo.
4: Oo, possibility, kasi hindi naman yung magbibigay kung gas-gas lang talaga na gas-gas ka Mercado Unis.
6: Kaya basi tama, may mga,
4: may fractured or something. Ay, wag naman sana.
6: Kasi,
4: syempre, yung mga makar na binagapin na umangkon at masakit, nagkakamasakit, gita ka Mercado
6: Unis. Diba, huwag ka nang mag-antay na babalikan ka talaga ng ano.
4: Oh, kaya yung mga iba unang naghambang absence na kasi nagagnat o pagkaaga gagnat na yun. Minatood. Pero mata nagagnat na.
6: Diba? So, malakas kasi minsan yung balik sa atin kung alam mo masama yung ginagawa mo.
4: Totoo. May balik kasi yan, nak.
6: May balik yan. Kaya dapat ano lang tayo. Gusto mo lumaban ng patas, dapat maglaro ka rin ng patas.
4: Yes. Sabi pa dito ka Mercadong Unis ni ka Mercadong Y. Sabi niya, gumawa ka ng ibang pagkakabalahan like mag-general cleaning ka sa loob at labas ng bahay mo.
6: Correct.
4: Yung di ka nakakaisip about sugal or sabihin mo sa asawa mo ang ginawa mo para mag-away kayo at mag-guilty ka lang.
6: Yes. Or pwede sila kamerikanong Shane, di ba, bili na lang sila ng mga board games na yan.
4: Oo, yan nga. Pabili ka Lego.
6: Mag-chess sila, mag-Lego. Alam mo yung mga kalingawan ng mga nanay din. Mag-Zumba, sali siya sa Zumba.
4: Totoo. Or else kung ano mo talaga, ayaw mo naman sa mga, yun may kasama sa mga, ano, sa mga ganyang activities. Well, I think Kamerikadong Georgina, magsulat ka kung gusto mo. Like, kung ano yung thoughts mo, isulat mo. Pero may anak kasi siya, Kamerikadong.
6: ito, utang ko.
4: Utang to. Pero kasi Kamerikadong Inis, may anak siya. So, makipag-bonding ka sa anak mo.
6: Yes, diba?
4: Kawawa yung batas. Kawawa talaga yung batas.
6: Kaya nga, spend mo na lang yung time na yan sa pagtusugal mo sa anak mo.
4: Alam ko ba, spend mo na yung time mo na yan. Sorry, sa akin
6: yung phrase.
4: Akin yun. Problema. Passive-aggressive yun. Sa kabilang mo kami ng ego.
6: Sa kabilang...
4: Pabili na tayo kasi, di ba sabi mo, gusto niya na ano, sabi, di ba sabi mo kamerkado niya, masakit ba ga?
6: Ay, sorry, sorry. Ka-
4: sorry. Sabi kasi, di ba sabi kanina na dapat babakali ba't mga board games or something.
6: Eh, sa'yo na lang pala yun.
4: Oo, katon lang.
6: Ah, sige, bilhin na sa'yo. Tayo na lang bumili ng ganun, di ba? Imbis na mag-antay o mag-asar tayo ng mga tao.
4: Oo. Kesa naman namang ano
6: manira
4: kami,
6: tayo ng mood ng mga tao.
4: Mood ng mga tao. Kesa naman na sumigaw-sigaw kami dito minsan, no?
6: Kasi yung mga kalingawan namin sa newsroom, naninira kami ng mga mood.
4: Naninira.
6: Rage
4: ng,
6: babe.
4: Naninira ng
6: naninira ng silya.
4: Yan talaga. Yan sinasabi ko talaga sa'yo. Sinasabi ko sa'yo na. At yung iba pero naman... Po, yung iba naman nakikipagsigawan sa lahat.
6: Iba nakikipagsigawan, iba sumisigaw
4: iba,
6: dahil nagbibintangan. Yung iba, nagbibintangan dahil kinuha daw yung ID.
4: ID, nawawala daw yung ID. Ano na pala sa apartment niya. Oo. Yung isa naman nananakot.
6: Yung isa nananakot, yung isa nagpapaprint ng mga picture ng ibang tao tapos dinidikit sa salamin, sa Christmas tree.
4: Gagawing dinner.
6: Gagawing ano, Christmas decorations, di ba?
4: Oo, kaysa naman yun yung mangyari dito sa amin sa newsroom.
6: Bili na tayo ng board games.
4: Bili na kami ng board games.
6: Diba? Chess-chess lang, snake and ladder, ganun.
4: Huwag naman yung tunay na snake at ladder. Ay, nakita ko ng video dyan.
6: Oo, nakita ko rin yung Carcano shape. Yung totoong ass talaga.
4: Hindi ko alam kung, alam mo yun, yung first impression ko, nakakatakot naman. Pero nung kalaunan na anong kati?
6: Abats.
4: Anong kaanohan to?
6: Diba? Amats. Siguro
4: mga snake
6: charmer.

0: Makasama sa ito ha, snake and ladder.
1: Snake and ladder
0: pero may cobra.
1: Tapos yung ladder nila, parang isa lang yung ladder.
0: isa lang talaga, te.
1: Tapos puro ahas.
0: Puro ahas. So, snake and ladder.
1: Grabe.
0: Snakes and ladder yung atake niya, ma.
1: Ah, mats.
0: Anyways, mga kamerkado, oras po natin, alas 2:58 na sa hapon. Eh, abo, masagama.
1: Yes. Oh.
0: Parang may salamat. Pagod na ako. Ano ka energy? Chain. Gusto ko na umuwi. Yes. Ang mga sabat mga kamerkada sa ating mga public market una nga nagapamati katon sa aton karon nga mga Facebook Live viewers ag sa YouTube channel naton abo ginga sa gabat. Yes. And of course, kay kamerkada ng Georgina, yun nga, unahaan ay ruyoy nga do kapakanan at imo nga o nga kaysa magsugaw ka. And please stop got aruraya karang nga gambling kasi gambling can cause addiction talaga mga kamerkado.
1: Yes, correct.
0: Gambling can be addicting imaw lalo na sa mga tao na parang umaasa na lalaki pa yung pera nila kamerkado nila.
1: Diba? So, hindi yun yan lalaki, ikaw yung lugi niyan.
0: Yes, aga if ever man nga masairananda nga din nga ni nga generate po malang ro picture nga to sa AI. Tapos, hindi yun nga, nasa ina ng daga, wag alisakit imo o nga, ask for forgiveness.
1: Yes.
0: Or kung gusto man ng daga, kung gusto mo kita matauhay rin mo ka nun nga, konsensya, bayiri lang. Pabalikan yes. da.
1: Kung makaipon ka na.
0: Makaipon ka, yun na lang. Bigyan mo na sa nangasunas, basta no to gambling it, mga kamerkado.
1: Correct.
0: Ag, syempre, 79 days to go before Christmas,
1: yes.
0: mga kamerkado. Ag, thank you ba sa ating kanilang partner sa mga technical psychic kamerkadong Heranyo Bisina. Ako man si kamerkadong Shane Flores Masalyo.
1: At ako si kamerkadong Inis Estanislao at Radyo Mercado Aklan.
0: Ang boses sa puso na bayan!
2: O ayan, tapos na naman ang heart-to-heart nating chikahan. Kung bitin ka pa, aba, huwag kang mag-alala. Magkikita pa tayo sa susunod na episode. Kaya ihanda na ang tanong, hugot, ulihim na gusto mong ibunyag. Dahil dito, walang judgment. Puro payo lang. Kasama si Mare Tess. Dear Mare Tess, ang mare mo sa saya, lungkot at pag-ibig.
3: Ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan, patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Sa Iran Koro Calibo Cable, sa akon yan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa akon nga small business. So nakabulig din mao sa akon nga pag generate income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Don't stop. You get enough. Keep it locked.
3: Radyo Mercado.

0: todo, Radio Todo.
1: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Mercado. Radyo Mercado.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ahay galinubog ta kwad laod-laod tungod wag ta ko it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ko pirmi adlaw-adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Gapasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-union kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at isip pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Radyo Mercado. Radyo Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa ato.
3: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power. Mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, ginpagamit ko man, ay pag-inong nana, it dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambaw imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal mo kamo. The best,
0: try
1: More Power.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Radyo Mercado. Radyo Mercado. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akon nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maypas Drug Store, Poblacion Numansha Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan, ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Radyo Mercado. Radyo Mercado.
4: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.
5: Here's our tribute to the songs of the 80s.

0: tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay medyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Ng bayan.
4: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Rancho Mercado. Rancho Mercado. Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tukotang sa idagom ga-inubra. Agakon ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani kamo man, ay magbakagon kamo. The best
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martirito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilangan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maypas Drug Store, Poblacion Numansha Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang Merkado Publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: kinahanglanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong ngawas.

ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ladies up in here tonight, no fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.
2: Over here.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
0: rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Kamerkado. Madamok ka bala sa mga palamangkutanon na hanuhod sa mga serbisyo, kag programa sang gobyerno, kag sa iban pang mga butang? Luyag mo bala sang klaro nga impormasyon kag giya? Tutok na kag magpamati sa programang Serbisyo Publiko. Makakuha ka sang sabat direkta sa mga natungdan nga mga opisina kag ahensya, kag sa mga eksperto nga mga personalidad para sa imo kasanagan. Serbisyo Publiko. Kag karon, yari ang inyong mga public servants.

0: Maayong aga, Clan. Good morning, Western Visayas. So, welcome sa programa Serbisyo Publiko Program Friday Edition. Of course, makaupo ninyo until 9 in the morning. Kamerkado Sarlene Maloloy on Veray.
1: Kaga, kamerkadong RB na Arompe.
0: For anything else, no, mga kamerkadong ato na kinyo nga pagtamya, pag-abi-abi sa medayad nga aga, good morning, or good afternoon, good evening all throughout the world. Kung sa diin man ka mga parte sa kalibutan niya nagapamati, nagamonitor subo nga aga, pinaagi sa aton nga live stream, sa aton nga Facebook page, YouTube channel, sa aton nga todo stream app, kag sa aton nga mga cable channels, sa Aklan, sa Iloilo, kag sa Capiz. Good morning. Kamusta mga kamerkado na tondera? Kamusta ka, kamerkado Marvin?
1: Isa ka maulanon niya agahon, yes. Kamerkado nga Sarlene. Magaling din sa ato niya probinsya sa Aklan kay ikaw ya. Daw nabasa.
0: Basa.
1: Asa niya nabasa kagabi-gabi eh.
0: Kaya maulan, masaya tulog, siya bobong.
1: Nabasa ka man kagina. So, good morning man dira sa ating yung makaibanguran, no? Sa ating yung mga kaiping yung mga kaprobinsyahanan. Nga, syempre, live nga, nyuman kami, nga, but yan. At the same time, dira sa ating yung probinsya sa Aklan, sa mga kamerkada natin sa Banwasang Numansya, kag sa Banwasang Tangalan, nga may market day kung adlaw sang Biyernes. Tani, puno na ang inyong garapon.
0: Gantangan.
1: Gantangan. So, dira sa ating yung mga kaigmang huran.
0: Alright, so mga kamerkado, pila ka kwa na lang, no? Pila ka tuig na lang.
1: Sabi ko, pila ka days na lang bago.
0: Pila ka tuig, pila ka days na lang. Tuig nga, tuig.
1: Nga, waman ko.
0: Wait lang. Na, kwan pa ba ako ya eh. Na lilito pa ko, na shushok pa ko ya kay Roli, abi mo.
1: Lugangan pa sa...
0: No, hindi pa siya.
1: Different circumstances.
0: No, hindi ba siya ito magkanto sa doktor ka, Ricardo Arvin. Ginapilit ko siya magpa-check up. Kaya mo to yung, ang iyang TL daw nag-angkon sang, siguro sa sige niya, kawan. Oo, nag-inflame kag ang bad ko taas siya sugar niya basi makuha na siya kasi diabetic bala si Nong Rolly, so siling ko sa iya magpa-check up pero daw ginakulbaan siya magpa-check up si kuha na lang siguro Jericho na lang to'y bahala magdulong sa iya sa kuha sa clinic.
1: Kag ikaw na lang bahala mag-process ang iya na yaka package.
0: Eh, ginapilit ko siya kang ni Sir Jodel kung mag-anto na sa doktor daw hindi tayo magpamate. Tigulang mo!
1: Kaya so, pinoygit mo.
0: Kaya pa ko nun niya. Imagine, nag-drive ka pa yung motor. Katikang ka pa yan. Tapos ang tiil mo yan. Inflamed na gali. So, no, Rolly, sige nang padulong ka na dito sa kwana. Sa ospital, mapa-laboratory ta. Wala na program, iban ko tani siya, no, na magpa... magkanto sa ospital. Pero sige, later, oh, magpila ka na dito ka... Todong Rolly. Well, anyways, no, mga kamerkada mo to nga nino, medyo maulan. Abiyang ato niya, panyempo. Mga dira sa probisya sa Aklan, ambot da, dira sa Iloilo, ka sa Capiz. Kamusta ang mga kamerkado naton dira? Maulan nun man ay hanang inyong agahon. But anyways, tani nami manyagi hapon ang imbukada sa Biyernes sa ato, no? So thanks God, it's Friday. Naginahulat sang iba, no? Ang mga government offices naton, ang mga estudyante naton. Salamat yun sila kung mag-Biyernes na. Ay buwas man na, wala sulod, wala klase. Kamo, pero kami 24/7 niya kami, no, sa media. Wala kami na mahimo kay amon na ang amon niya trabaho. Swerte na lang gin sa mga nagatrabaho, nagaobra sa mga government offices. Kung hindi, ang Friday nila work from home.
1: Wala pa naman na leave kamerkado.
0: Oo, kaya ang iban pa yung mga government agency nag four work week lang gihapon no sila no may ang ilang Friday intended for work from home lang so they were so lucky. Actually guess set ko tadi no ang aton nga niya kahapon ka Mercadong Arvin unfortunately siling sa ko ni engineer work from home pa gihapon kami ma'am Friday so sige na lang ma'am sa kuha na lang kita makita ay Monday na lang ta makita ay well anyways mga kamerkado it's already 8 in the morning 8:01 na ganin no partner lain ang relo ko galit diri sa laptop kag lain man dito sa ginset ni Dondon well, sa mga ginaistoryahan nato no nga topiko subo nga aga kay statistical month no kamerkadong Arvin o ari naman kita sa numero naman no kamerkadong Arvin
1: survey
0: statistical pag-istoryahan na naman nato no ang pagtaas na naman sa presyo kay with sa amo ni nga August
1: September.
0: Ang September 2026 daw nga inflation September gid man oo okay. September inflation ipaguwa ang Western Visayas sa I think sa 12
1: 13. Siyempre, ginalauman na nga may arang pagsaka.
0: Or
1: nagdasig ang inflation.
0: The August inflation, aklan to ya ang top 1, no? So,
1: sino ang bunot subong?
0: Sino ang bunot subong, kawain nga, September 2026 inflation, sino ang may tag-as? Si, kay anong probinsya ang may mataas o kung nagdasig no nga inflation rate. Well anyways, panumbalikan natin na no mga kamerkado matapos lamang ang pila ka mga short reminders. Kaya listen by.
2: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.